Ikaw ang Diyos na wala ang

Binubuksan na namin ang pintuan ng Pilipinas. Bawat Pilipino, bawat bayan, bawat syudad, bawat sulok ng Pilipinas. Mula Mindanao hanggang Spratly Islands, Lord God. Ito po ay aming binubuksan sa inyong paghahari. At sa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, kayo ang papupurihan. Ikaw, O Diyos, ang Panginoon ng Pilipinas. Jesus.

Hindi kang mabuti sa buhay namin, Panginoon. Kaya naman dapat ka naming awitan, papurihan at sambahin, Panginoon. Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamangha-manghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko.

0: at sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, ay isang manhid.
4: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
18: Mm-hmm.
19: Oops!
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
16: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Salmon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon.

0: Vitamin C, muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister
2: Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Sunzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunzone Gold Coffee na.
3: Sunzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sunzone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunzone Plus Gold.
3: Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sunzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
0: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga buki ka. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga
13: buto. Boy, gising!
14: Ano ka ba?
13: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus.
17: Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule
17: na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3,

0: na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Southone Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sansom Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Sansom Plus Herbal Oil.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa anumang
10: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
12: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
2: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult a doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Alta Pre- presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
7: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain.

0: Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibdib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sis the Pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Bibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang ako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM

0: FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3. Kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan
7: sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
11: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene.

0: kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: XFM.
6: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa cup. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
2: Sample Plus Gold.
17: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Supple Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
2: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Toy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Kabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
4: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mate.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Deligtib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
16: ng
5: sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cess the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cess the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald po ito ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminuria.
14: No more.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo. Dito na tayo sa subok na. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
15: Iba ka sa lahat.
16: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
23: XFM

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.

0: resist the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang resist the pain. Resist the pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-resist the pain ka na rin.
0: Resist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
2: Santhon Gold Herbal Tea. Mabibilis
0: sa mga butika.
1: Coffee break na naman!
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Sanfon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Bibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanfon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
4: XFM.
18: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samphone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samphone Gold Coffee Mix dahil di ko na bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samphone Gold Coffee na.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
1: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Samphone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samphone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na gamot pa. Samphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Samphone Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Samphone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Samphone Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Samphone Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Samphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Samphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Samphone Plus Coffee Mix. Samphone Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Samphone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
6: Samphone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Samphone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Samphone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Samphone Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Samphone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
19: XFM.

0: sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahal ang paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Sundown Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Paige.
3: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Sabi ng boss ko,
12: bawal akong mag-absent sa trabaho
11: dahil
12: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
11: Buti na lang,
12: lagi ako naka-Santone Vitamin C.
11: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
12: Ako pala si Michelle,
11: isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminoria.
17: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako si Wengal, ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
11: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Sample Plus Gold.
18: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Del

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.

0: is the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!
1: Linggo, mga kabayan, mga katropa, ha? Araw po na Linggo, ika-28 sa buwan ng Hunyo, 2028. Ah, 28 tuloy ba? Hindi 6 pa lang. Apurado. Welcome, welcome, mga kabayan, mga katropa, sa ating po pala tuntunang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Sa ngalan po ng ating mga kasama sa bagay technical engineer, Rene Boy Federico. Sama na natin si intern James Nava. Mga kabayan, mga katropa, siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunahan natin po yung station manager, Carl Lou Villaraza. Nagmamagandang umaga na po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ako naman ang ino po makakasama. Maghahatid po ng mga balita, mga impormasyon. Ngayon pong araw na Linggo. Hoy, thanks God for another life. At syempre, mga kabayan, mga katropa, good morning na sa lahat ng mga gising na. Ang daming gising na ngayon. Daming mga nagja-jogging. Ano ba ngayon? May panran ba? Ano kayo ng porme eh? Diyan sa bahaging North National Highway, ha? Anyway, sa lahat po ng ating po, mga kabayan, mga katropa, saang mang bahagi, saang mang sulok ng ating pong lalawigan, na naghahanda ho para ho sa pagsimba o pagsamba, mga gising na. Good morning po, mga kababayan, mga katropa, ha? Siyempre, pag ganito ang umaga, medyo malamig yung ating pong paligid, ha? Gawa nga nang pong tayo po ay nakakaranas sa mga kalat-kalat na mga pagulang pa rin. Mga panandalian. Isa naman ay may kalakasang pagbuhos ang ulan. Lumamig na, palamig na yung ating pong paligid, ha? Ang sarap mumigop ng kape! Siyempre, mga kabayan, mga katropa, pag kape na po ang pinag-uusapan, ha? Nandyan yung ating pong premium D3 kape mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, premium D3 kape mix sa mga umiiwans. Sabi nga ay sa pag-intake ng mga matatamis na mga inumin o kaya pagkain. Pero doon sa mga hindi talaga mapigilan magkape, nag-iisip na naman na mag-fluctuate yung aking blood sugar level sa katawan. Ako, hindi na po kayo kailangan pa mag-alala, mga kabayan, mga katropa, dahil narito na ang ating pong premium D3 kape mix. Ang kapeng sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes. Kung ayaw magka-diabetes, pero hindi mapigilang magkape, premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay gawa sa mga natural na sangkap. Nandyan pa rin po ang ating pong mangosteen powder na pinatatamis naman po ng stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level. Kaya enjoy lang ang pagkakape, katropa, na wala kang iniisip na ika ay magka-diabetes or mag-fluctuate ang iyong blood sugar. Kape na meron din pong vitamin D3 para naman po mapanatiling malusog ang ating pong mga buto sa katawan. Napaka-importante po, mga kabayan, mga katropa, lalo sa mga nagkakaedad, na mapangalagaan po natin ang ating pong mga buto, ha? So, vitamin D3 nasa premium D3 coffee mix na. The power of the sun in your coffee. Mabibili na po ang ating pong healthy coffee na premium D3 sa mga butika, mga parmasya, at malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
2: This is my
1: mga kabayan, mga katropa, it's another beautiful Sunday.

0: Yes, another beautiful day mga kabayan, mga katropa. Pero tuloy-tuloy na tayo sa ating pong mga ulo ng balita. Ngayon po nga araw po ng Linggo nga, mga kabayan, mga katropa. Sa ating pong balita nga nasyonal na kolektibong aksyon daw po para protektahan yun daw pong ating pong mga kabataan at mapigilan ang karasan sa mga paaralan. Ito po ang apila raw po ng Pangulo. Samantala sa atin naman pong balitang international, bansang Iran, abay ipinagmalaki yun daw po kanilang ginawang airstrike asang base ng militar ng Amerika. Oo, doon sa kanila daw pong lugar. Sa atin naman pong mga balitang lokal, isang malaking buhaya na naman. Yun daw pong namataan sa ilog ng Barangay Candawaga sa bayan ng Rizal. Tutor at youth development worker sa bayan ng Quezon, Palawan, nakatanggap daw po ng payout para sa TARA program. At isang high-value individual ang timbog sa bayan operation sa bayan ng San Vicente. Mahigit mo na sa 15,000 pesos na halaga nang ipinagbabawal na droga ang nasamsam. At pista iang kagaban, naging matagumpay. Samantala, kamusta po yung daloy ng tubig sa inyong mga tahanan? Dahil yung unti-unting pagbalik sa normal, lalong-lalo na puro sa mga dulong barangay ang nararamdaman na raw. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na yan, handog naman po sa ating yan ang pinakabagong kape. Healthy coffee pa rin. Na handog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated. Ito po mga kabayan, mga katropa, ang ating Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga sir, mga mama. Mayroon pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen, mayaman po sa mga antioxidant. At mayaman din po sa anti-aging property. Ah, iyan ako mga kabayan, mga katropa. Habang nag-i-enjoy ka magkape, gagawin ka niyang blooming. Blooming! Bakit? Unti-unti niya po kasi inire-repair yung ating pong mga balat. Yung pong mga kulukulubot dyan. Dahil sa stress, akala nyo ba yung kulubot dahil sa pagkakaroon ng edad? O hindi po. Sa pagkakaroon po yan ng stress. Stress sa pang-araw-araw. Ako, madali po kayo. Sabi nga, tumatanda ka! Sabi mo, stress kasi. Kapag nai-stress ka, katropa, magkape ka. Opo, ha? Yung kape meron pong anti-aging property. Yung pong kape meron pong antioxidant property. Yan yung ating Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix sabay nakakapag-replenish din po ng energy. Dahil nga po sa mga natural na itong sangkap, ha? Andyan pa rin po yung mangosteen powder at yung moringa powder, ha? At ito, meron din po itong, makatutulong din po ito na para magkaroon ka ng mental focus. Makapokus ka sa dapat positive, ha? Na mga positive vibes. Para sabi nga, iwas si stress. Kaya katropa, feeling mo, nai-stress ka? Punta ka sa butika o parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Opo, tapos bumili ka ng Santon Gold Coffee Mix at umuwi, siyempre, timplahin mo yan at inumin mo. Ha? Nakatanggal ka na ng stress mo. Gagawin ka pang blooming yan. Ha? Tandaan po, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix! 15 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Good morning muna sa ating mga... Uy, naka... subaybay na sa ating pumpalatuntunan ngayong pong umaga ng Linggo. Okay, Sir Weng Hara Ilibera, blessed Sunday morning, mga katropa. Thank you, Lord, for the gift of life. At syempre, galing na kay katropang Randy Archaga Santisas at Ma'am Alona Dagaraga Santino. Good morning, mga katropa. Kay Tayalon, kay Naijo sa Bangko Bangkaw. Sir Tristan Wyatt Gula, good morning, good morning. Nakapagkape na ba itong ating po mga solid na mga katropa? pa kapina ha. Mga sir, mga mama.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na ito mga kabay, mga tropa ha. Dire-diretso na po tayo sa ating pong mga balita.

0: Sa ating pong mga balita, ulayin muna natin ang Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Nagbigay nga po ng binsahe itong ating pong Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kabataan. Mga kabataan, mga estudyante, kasama na yung pong mga magulang. Ito po nga po ay ang matapos na magkakasunod na trahedyang naganap sa ilang paaralan sa buong bansa. Nanawagan itong Pangulo ng kolektibong aksyon para daw po maprotektahan ang mga kabataan laban sa karahasan, kapabayaan, at iba pang panganib. Ani ng Pangulo, ang paaralan daw ay dapat maging lugar ng pagkatuto, pagbuo ng mga pangarap, at pag-unlad, at hindi ito lugar na ikababahala ng mga magulang para daw po sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos sa mga ahensya ng edukasyon, ahensya ng kapulisan, kalusugan at mga lokal na pamahalaan na higit pang paigtingin ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Samantala, hinikayat din ng punong ehekutibo ang mga magulang na maglaan ng oras, atensyon at pag-unawa sa kanilang mga anak dahil dito nagsisimula ang tunay na proteksyon. Binigyan din ng Pangulo na ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ganun din, pinahalaga o binigyang halaga rin ng Pangulong Marcos ang pagiging aktibong bahagi naman ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasunod ito na naging insidente ka ng pamamaril sa loob ng paaralan kung saan pawang mga menor de edad ang mga suspeka. Dagdag pa ng Pangulo na bagamat mahalaga ang pagkilos ng gobyerno para maiwasang maulit ang insidente ay hindi dapat kalimutan. Yun daw pong tamang paggabay ng mga magulang. Mahalaga din aniya na ipagpatuloy din ng mga guro ang kanilang tungkulin. Hindi lamang sa pagtuturo at bilang tagagabay at tagapayo rin ng kanilang mga estudyante. Iniyak din na dapat ang mga paaralan daw ang maghigpit sa pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan sa loob at labas ng mga silid-aralan. Ganun din ang mga isinasagawang mga field trip, training camp o mga aktibidad sa loob ng paaralan. Marapat din na muli daw ibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip. Mga kabayan, mga tropa, ang balitang inyo pong napakinggan, handog po sa ating ng Vision X Plus. Para sa ating po mga kabayan, mga tropa dyan, talagang nalalabo na yung paningin at hindi na po makita kung ano po mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Lalo na po sa mga aktibidad ng inyo pong mga anak. Kailangan mo nang mag-Vision X Plus ka, tropa, ha? Vision X Plus, meron pong kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang inyong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito po sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Sa atin naman po ang balitang international, ipinagmalaki pa ng bansang Iran yung kanila demonong tinamaan. Sa kanila daw po ang ginawang target o pag-atake sa isang base po ng Amerika sa Middle East o sa Middle East region. Ayon po sa Revolutionary Guards ng Iran na ang hakbang ay bilang ganti raw po sa ginawang airstrike din na sinagawa ng Amerika sa paligid ng Strait of Hormuz. Inakusahan kasi ng Foreign Ministry ng Iran ang Amerika sa paglabag sa peace agreement. Una nang kinumpirma ng Bahrain kung saan mayroong US military base doon na may isinagawang drone strike ang Iran. Hindi naman po bilanggit ng bansang Iran kung anong mga pasilidad o ang napapaloob sa pasilidad ang tinamaan ng kanilang ginawang airstrike.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Purong sulong, atake, hinto, atake. Walang mangyayari. O mga kabayan, mga katropa, ang balitang international na yan, andog naman sa atin ang pinaka numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, ugaliin mo na rin pong palakasin ang iyong immune system araw-araw. Araw-arabi mo na ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Alkaline-based po ito, mga kabayan, mga katropa. Ang ating pong Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong mga balitang lokal. Dati po mga balitang lokal mula sa ating po mga kasamang mga field reporter. Unahin na po natin ang balita nitong si Katropan Dennis Chua kung saan isang malaking buhaya daw ang namataan sa ilog ng Barangay Candawaga sa bayan ng Rizal. Normal na ito sa Balabac, Batarasa, pero sa Rizal mukhang meron na rin po silang babantay ang malaking buhaya doon ha. Alamin nga po natin ang yupang detalye ng balitang ito. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
2: Nagdulot ng pangamba sa mga residente ang pagpapakita ng isang malaking buhaya na palutang-lutang at naglalangoy sa ilog ng Barangay Candawaga sa bahay ng Rizal kahapon June 27, 2026. Ayon sa post ng isang content creator, tinatayang nasa 4 na dipa kalahati ang haba ng buhaya o katumbas na humigit kumulang 27 feet. Kaugnay ito, matatandang usap-usapan na rin sa lugar ang tungkol sa dalawang buhayang naninirahan sa ilog ng Candawaga nitong nakaraang Linggo at posibleng isa ito sa mga buhay na nakita ng mga residenteng naninirahan sa Barangay Candawaga. Samantala, nananawagan naman ang mga otoridad na mag-ingat lalo na sa mga lugar na malapit sa ilog. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, tutor at youth development worker sa bayan naman ng Quezon, Palawan, ang nakatanggap daw po ng payout sa TARA program. Ano ba itong TARA program na ito, ha? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Rael Garan.
1: Live report!
3: Nakatanggap ng payout ang mga tutor at youth development workers sa Quezon, Palawan na nakabilang sa TARA BASA Tutoring 90 programa ng Department of Social Welfare and Development kung saan inilusad ang pamamahagi ng ayuda sa Palawan State University CCRD Campus sa Quezon. At ito ang kauna-unang payout na sinagawa ng DSWD sa lalawigan para sa nasabing programa. Samantala, ayon naman sa ahensya, tumanggap ng tiga 500 kada araw ang mga tutor at youth development workers matapos makompleto ang 20 araw na sesyon ng programa, habang nakatanggap naman ng portasyon 700 ang mga magulang bilang kabayaran sa kanilang pagdalo sa mga itinakdang gawain at aktibidad. Ayon pa rito, ang TARA BASA Tutoring Program ay inasatima ng DSWD katuwang ang DepEd at mga lokal na pamahalaan upang matulungan ang mga mag-aaral mula sa mahirap na pamilya na nahihirapan o hindi pa marunong bumasa. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rael Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala ang ating pong tamang oras, mga kababayan, mga katropa. 25 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa iba pang balitang lokal, mula naman sa bayan ng San Vicente, isa di mo nung high-value individual ang natimbog sa isang bypass operation na isinagawa sa naturang bayan. Mahigit mo nung sa 15,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na droga ang nasamsam. Katrapa natin sa balita, Bellyamucha.
4: Live report. Isang high-value individual ang naaresto matapos ikasa ng mga otoridad ang bypass operation sa barangay New Ecutaya, San Vicente, Palawan, gabi ng Hunyo 26. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, isinagawa ang operasyon ng alas 10:28 ng gabi sa kabaan ng Sabanal Road, Purok Bagong Sikat. Pinangunahan ito ng Municipal Drug Enforcement Team ng San Vicente Municipal Police Station, katuwang ang Palawan Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nahuli ang suspect matapos umanong bintahan ng isang sachet ng hinilalang shabu ang isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Sa isinigawang follow-up search, nakarecover pa ang mga operatiba ng karagdagang sachet ng hininalang shabu. Umabot sa tinatayang 2.27 gramo ang kabuang nakumbiskang ilegal na droga na may tinatayang standard drug price na 15,436. Narecover din sa operasyon ang marked by best money, dalawang cellphone at iba pang ebidensyang pinaniwala ang ginamit sa ilegal na transaksyon. Isinumiti na sa Palawan Provincial Forensic Unit ang mga nakumpiskang ebidensya para sa laboratory examination habang inihanda na ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa suspect sa Office of the Provincial Prosecutor. At yan ang balita hatid sa atin ng Santo Plus Gold, ang katuwang natin sa malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bellyamucha. XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Belia. Samantala, pista iang kaguban. Naging matagumpay. Hapon po yan, mga kabayan, mga katropa, ha, na sinagawa sa Barangay Muntible. Medyo palayo na, ha? Muntible na. Ika-34 na taon ba? Alamin nga natin sa balita ni katropang Mike Iscote.
1: Live report.
5: Magandang umaga, katropang Ali. Naging matagumpay ang muling pagtaraos sa ika-34 na Bisaya Kagibaan sa lusod ng Puerto Princesa kahapon na ginanap sa kilometer 38 sa Barangay Muntible. Taglay ng selebrasyon ngayong taon ang temang Tayo ang Kalikasan, nag-iisang tugon sa krisis ng mundo na nagbibigay din sa mahalagang papel ng bawat isa sa pangalaga sa kapaligiran. Bilang bahagi ng pagdiriwang, sama-samang nagtanim na iba't ibang uri ng puno ang mga mamayang kawani ng pamahalaan at iba't ibang sektor ng komunidad. Ayon kay City Enro Attorney Carlo Gomez, may kabuang 15,000 seedlings na binubuo ng 43 species ng mga punong naumunga at mga natutubong forest species ang inihanda para sa aktividad. Kasama na dyan yung inyam na marami daw doon sa lugar at yung ilan pang natural growth na puno doon. Ang lugar na pinagtamnan ay may lawak na 11.6 hektarya at katabi lamang ng planting site na ginamit noong nakaraang taon sa Barangay Muntible. Samantala, sinabi ni Mayor City Byron na noong 2025 ay nakapagtanim ang lungsod ng 8,000 puno na merong 80% survival rate. Binigyang tingin ng alkalde ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno dahil nakakatulong daw ito sa pagpigil ng soil erosion, pagpaparami ng groundwater at pagpapanatili ng balanse ng kalikasan. Patuloy namang hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na makiisa sa mga programa pangkalikasan upang mapanatili ang luntiang kagubatan at malinis sa kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan ang balita natin sa iyo ng Santong Golder Baltir na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyana. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, Dali naman ang tubig sa mga kabahayan. Unti-unti na rin pumbuhang balik sa normal para sa mga dulong barangay. Katra pa natin sa balita, Gerald Gales.
6: Live report! Live report! Nakakaranas pa rin na mahinang daloy ng tubig ang ilang mga piling barangay sa Puerto Princesa kahapon, kabilang na ang Barangay Bagong Sikat, Barangay Bagong Siling at Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ito ang mga barangay na halos wala o mahinang daloy ng tubig na ilang araw na nilang pagtitiis base na rin sa abiso ng Water District. Dahilan ng Puerto Princesa Water District, may main line silang inaayos na umabot ng 2 araw bago naramdaman ang supply ng tubig. Sa ngayon, balik normal na ang tubig na dumadaloy sa gripo. Sapat na ito para masabing malakas na ang tubig kumpara sa 2 araw na nagdaan. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFMU.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, ganap na po ng 32 minutos. Makalipas po ang alas 5 ng umaga. Samantala sa iba pa rin pong balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Patay naman po ang isang senior citizen na ginang matapos umanong tamaan ng kidlat habang sakay ng bangka at naglalayag sa karagatang sako po ng barangay Mangingisda. Ito po dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa kahapon, Sabado, Hunyo 27. Patay po sa inisyal na impormasyon na nakalap ng XFM Palawan, kasama din mo ng biktima ang kanyang asawa na isa ring senior citizen at ang kanilang 8 taong gulang na apo nang mangyari ang insidente. Galing umano ang mga ito sa bahagi po ng Liberty, Barangay Bagong Sikat, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at papauwi na sa Barangay Mangingisda nang maganap ang insidente. Sa 3 sakay daw po ng bangka, ang ginang ang pinaka-napuruhan sa pagtama po ng kidlat. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at ganoon din ng Philippine Navy na malapit sa lugar upang sagipin ang mga biktima at dalhin sa paggamutan para sa agarang medical na atensyon. Sa ngayon po mga kabayan, mga katropa, patuloy din pong inoobserbahan pa rin sa ospital ang mister. Ito pong nasa wing senior citizen. Habang wala naman pong naiulat na anumang pinsala doon naman sa kasama nilang bata. Sasagawa pa rin po ng karagdagang investigasyon ng Philippine Coast Guard upang matukoy ang iba pang detalye at pangyayari kaugnay sa naturang insidente. Nagpaalala rin ang ating pong Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy sa publiko, iwasang pumalaot o bumiyay sa karagatan kapag may bantaro po ng sama ng panahon, lalo na kung may posibilidad ng pagkakaroon ng pagkulog at pagkidlat. Ito ay upang maiwasan din mo ang kaparehong insidente.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balita niya nagatid sa ating orasan. Nagharap na po ang 34 minutos. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga.

0: May mga lakad ang iba. Kamustay muna natin ang magiging taya ng ating pong panahon.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Mula sa DOST Pag-asa, alamin po natin ang mga latest weather forecast ngayong pong araw na Linggo. Mula sa Pag-asa Weather Station, si Sir Obet Badrina ang ating pong makakasama.
2: Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay nating panahon ngayong araw ng Linggo, June 28, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat at magdadala pa rin ito ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Mapapansin po ninyo, may mga kaulapan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at maabot po dito sa may area hanggang Palawan. So today, asahan pa rin natin na medyo cloudy skies or maulap yung kalangitan sa area ng Ilocos Region, kasama pa rin din yung Bataan, Zambales, maging sa ilang bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. So posible pa rin po yung may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa araw na ito. Samantala, meron din tayong minomonitor, isa pong low pressure area na nasa 890 kilometers silangan ng eastern sa Mindanao. Base po sa pinakahuling datos natin, bagamat hindi natin inaalis yung posibilidad na pwede po itong maging bagyo sa mga sunod na araw, pero po at least in the next 24 hours, medyo maliit pa yung posibilidad na ito ay maging bagyo. Ang inaasahan po natin, patuloy itong kikilos pa kanluran, kaya po sa araw na ito, inaasahan din natin na medyo magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat ang mga pag-ulan, pag-ilat, pag-ulog sa may bahagi naman ng Eastern Visayas, kabilang din ang Caraga at Davao Region. So mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa may kanlur, silangang bahagi naman ng Visayas at Mindanao sa mga potensyal na mga flash floods and landslides dulot nga po ng mga kaulapan at mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi ng ating bansa ay inasan po natin, dito po mapapansin nyo, sa may area ng Luzon, itong Northern Luzon, particular na sa may eastern section po ng Northern Luzon, mga localized rain showers and thunderstorms ang maranasan, maging dito sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan at kanlurang bahagi nga ng Mindanao. Sa araw na ito, dito po sa Luzon, may potential po, may mga posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi nga ng Ilocos Region, kabilang din yung Bataan, Zambales at itong area ng Occidental Mindoro, 3 Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog sa may bahagi ng Palawan, dulot ng hanging habagat or southwest monsoon. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. For Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue or wala pong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Bagamat posible po ang magiging kalagayan ng karagatan po natin ay banayad hanggang sa katamtaman. Mag-ingat na lamang po kapag may mga localized thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ang karagatan. Mag-ingat po lalong-lalo na yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Tingnan naman natin yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ito po yung 4-day weather outlook natin. Bukas hanggang Martes, muli nga po, no, inaasahan natin na kikilos pa kanluran itong low pressure area. So whether maging bagyo or hindi ito, magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, kabilang na rin yung Southern Luzon, including po yung Metro Manila in the next 2 days. So Monday, Tuesday, asahan natin na medyo maulan itong area nga ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Kabilang dyan yung Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Palitin po na araw ng Miyerkules hanggang Huwebes, posible po na mag-emerge or mapupunta na po dito sa may West Philippine Sea or sa kanlurang bahagi po ng Luzon itong low pressure area. Doon po, posible din siya maging bagyo. At yung trough nito at kabilang na rin yung habagat or southwest monsoon, magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at Visayas. So asahan pa rin po yung mga potential ng flash floods and landslides. So medyo possible, medyo maulan po itong paparating na Linggo natin, lalong-lalo na nga dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dulot po nitong low pressure area. So mag-ingat po nitong mag-ingat po tayo mga kababayan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:30 na umaga at lulubog ganap na 6:29 ng gabi.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat po, Sir Albert Badrina. Live po yan, mula sa DOSC Pag-asa, mga kabayan, mga katropa. So, yan, ang magiging taya ng ating pumparahon. Habagat pa rin ang nagpapaulan, ha? Mga kabayan, mga katropa, ingat, yan pong bahabagat, yan na nga po, nagsisimula. Gaya po nung nangyari po kahapon sa bahagi po ng Barangay Mangingisda. Isa natin pong kababayan yung pong tinamaan ng kidlat, ha? Ingat doon sa ating pong mga manlalayag sa karagatan. Yung pong mga pagkidlat, pagkulog-kidlat, mga biglaan na pagdilim ng ating pong papawirin. At medyo gawa po ng mga precautionary measures. Yung pong nangyari doon sa mag-asawa dyan sa Barangay Mangingisda ay naalam pa kung bakit ano bang meron conductor na umakit sa kidlat. Basta-basta to tumatama lang naman po yung kidlat, ano, kung wala pong conductor. 40 minutos na po, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang alas 5 ng umaga.

0: tropa, ha? O ang bahaging ito, handog naman po sa atin yan, ha? Ng Santon Plaza Coffee Mix, ha? Opo, nako, sa mga kagigising pa lang dyan. Oo, abay, ano na, inat-inat na, exercise na, magpapawis na, magpainit na. Magpainit na po ng sikmura, ha, mga kabay, mga katropa. Kape, kape, kape, sa umagang kay ganda. Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Ito yung kape na non-caffeinated. At gawa rin po sa mga natural asangka. Nandyan yung ating pong mangustin powder, moringa powder, at soya powder. Non-caffeinated, kaya nga po healthy coffee. Sabi nga ng ating po mga health consultants, yan yung mild coffee, kung tawagin. Pero nagkakape ka pa rin. Nagkakape ka, the same time, ginagamot ka. Lalo na, doon sa ating po mga kabay, mga katropa, na meron pong mataas na uric acid level sa katawan. Yung pong nakakaranas po ng pananakit ng sikmura kapag nagkakape. Yung pong nakakaranas na po ng nagpapalpitate kapag umiinom ng kape. Kapeng hindi non-healthy. Kapeng na non-healthy pala, ibig sabihin, ha? Yung mga nakasanayan ng yung mga 3-in-1, nakakaranas ka na ba niyang katropa? Sumisikip ang dibdib mo. Tawag po dyan, heartburn. Nako, panahon na po, mga kabay, mga katropa, para magpalit na kayo ng kape. Mag Santon Plus Coffee Mix po kayo. Ang ating po nga Santon Plus Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo, mga kabay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa o di kaya naman sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Ay, bukas po sila ngayon, ha, yung ating pong mga wellness center. Diyan sa bahay ng Kuyo, sa barangay Tunga-Tunga, diyan sa bahay ng Rojas, sa harapan ng Asmes, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa second floor ng DCRM building. Ganon din, diyan sa Nara, Palawan, nasa kanto ng barangay Panakan 1, nasa Caltex Gasoline Station Compound. At sa bayan ng Brooks Point, nasa door number 1, Jeco's Place, sa barangay Poblacion District 2, Brooks Point, malapit lang po yan sa Unitop Mall. At ganun din sa ating XFM Brooks Point Station, ha? Bukas po sila ngayon, araw ng Linggo. Kaya pwede rin po kayo magpakonsulta dyan sa ating po mga klinika na binanggit. Libre po, ha? Wala pong bayad. Sa ating po mga kabay, mga katropa dyan na meron pong karamdaman, pwede po kayong magpakonsulta ngayong araw ng Linggo, ha? 15 minutos, mga kabay, mga katropa, bago po sumapit ang ika-anim ng umaga. Siyempre sa mga karagdaga, mga balita, tabayan na po ang ating pong express balita sa umaga, Sunday edition. Habol lang natin batiin ang magandang morning, Sir Hector Nunez, at ganoon din kay Sir Romy Abis. Good morning po, Sir Ali. Kamusta na, kapit tayo? Shoutout dito sa Karamay at sa lahat po ng mga katropa. Salamat, matamang salamat, Sir Romy Abis. Enjoy your coffee, ha? O sana, ano yan, ha? Healthy coffee, Sir Romy, ha? Try mo ba yung Santon Plus Coffee Mix natin? O di kaya yung ating Santon Gold Coffee Mix, ha? Or yung ating Premium D3 Coffee Mix, Sir Romy Abis, ha? Mga kabay, mga katropa, sumain nyo na ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Ngayong nga pong araw na Linggo, Hunyo, 28 na po, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan ni po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po'y napapakinggan sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din sa XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong naging tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga. Katropang Alison Salbatus po, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Santo Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
13: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil!
2: Oil.
5: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
24: Sa Sample Plus Gold.
25: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Cell. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Cell talaga sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Santon Plus Coffee Mix.

0: Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille,

0: Lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos. Baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: Sister Pain.
7: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pipili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
11: Laging constipated?
5: Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix.

0: Andang Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Magsantol Plus Gold.
9: Ang ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan.
8: kagandahan
14: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus
14: Herbal Oil.
22: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
25: ng
24: sakit.
25: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
26: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako po si Maribeth ng Cavite.
30: Sa Coffee Nurse.
29: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione, nakakabata pa.
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
28: Sister Pain.
31: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
28: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
32: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
33: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
34: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
35: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
36: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
37: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan.
38: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan
39: na may VCO at moringa.
40: Mabibili sa mga butika.
41: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
42: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
43: XFM.
44: XFM.
45: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa! Walong minuto makalipas ang ika-anim ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Sa ulo ng ating pong mga balita, red tide alert itinaas sa Puerto Princesa Bay. 19 na barangay apektado.
2: Kasi po, kwan po yan eh. Talagang tuloy-tuloy po yung ating monitoring dyan.
3: Headlines. Committee hearing sa kaso ng namatay na mag-ina sa bayan sa Rojas Medicare itatakda sa July 1.
4: Sir, magandang umaga po.
5: July 1, 10:30, may case conference na ipinatawag si board member Winston. No? Headlines.
0: Container van ng Gentec, inireklamo dahil sa trapiko. Diyan po yan sa barangay San Jose.
6: Patawag namin yung manager at kung ano yung pwedeng action na gawin.
3: Kulang na pasilidad ng bahay pag-asa sa Erawan, kinumpirma ni board member Maminta.
7: Tama po yun, ano? At yung binabanggit ni retired judge Bani Usman ay ito po yun na talagang kulang.
0: Headlines. Samantala, depensa ni Vice President Sara Duterte tinutulan ang paggamit ng lumang sal-en sa impeachment.
8: Handa umano silang magbigay komento dahil bahagi yan sa apat na manifestation ng prosecution.
3: Sa balitang nasyonal, violent online games sa minungkahi ng DILG na dapat nang ipagbawal.
0: Sa ating pong balitang international, dalawang tren nagbanggaan sa bansang Poland, dalawa katao sugatan.
3: At sa ating balitang sports, Ecuador ginulat ang powerhouse team na Germany.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa! Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-28 sa buwan ng Hunyo, taong 2026!
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Express, Express, Balita sa umaga.
0: Sa balitang lokal, kinumpirma po ni board member Ryan Dagsa Maminta na kulang pa sa kasalukuyan ang pasilidad ng bahay pag-asa sa Barangay Irawan at kinakailangan pang maging ganap na operational at sumusunod sa mandato ng batas. Ayon pa kay Maminta, may nakalaang 1% pondo mula sa ERA para sa operasyon ng bahay pag-asa. Ngunit hindi ito sapat upang matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng pasilidad at ang mga programang rehabilitasyon para sa mga kabataang nagkasala sa batas. Sinabi rin po ng opisyal na dahil wala pang agricultural camp, ang Bureau of Correction sa bahay pag-asa dinadala ang mga kabataang edad 15 pataas na nakaharap sa kaso. Hinimok naman niya ang mga magulang na mahigpit na gabayan at bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang pagkaligaw ng landas.
7: Tama po yun, ano? At yung binabanggit ni retired judge Manny Usman ay ito po yun na talagang kulang pa yung ating mga functionality na tinatawag ng ating bahay pag-asa.
4: Oo.
7: Parang Irawan na inooperate ng provincial government ng Palawan.
5: At teka muna, yung bahay pag-asa ng provincial government ay nandito sa puerto, nandun sa Irawan.
7: Nandito rin po sa Puerto Princesa.
5: Ah, ganun?
7: At nasa pag-mimintin na rin po yan at operasyon ng provincial government ng Palawan. Ng Department of Social Welfare and Development ng Provincial Government.
0: Mm. Mga kabayo, mga katropa, ang tinig po yan ni Board Member Ryan Dagsa Maminta. At ang balitang yan, handog naman po sa atin ng Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya mga katropa, subukan na rin po ninyo ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Pagkulang.
3: Yun ang problema natin. Kulang. Oh, 1% sa ano daw?
0: ERA yun eh.
3: Internal Revenue Allotment. Yan. Dati yan, ERA. Ngayon, National Tax Allotment.
0: National Tax Allotment. NTA na.
3: NTA na, hindi na ERA.
0: ERA. Ito kasi, ERA. Ito kasi yung nakasanayan eh.
3: Nakasanayan kasi yung ERA, yung Internal Revenue Allotment.
0: Ngayon, National Tax Allotment.
3: Oo, kasi nga, nung nangyari yan, may nagpetisyon sa Supreme Court
0: na
3: dapat yung mga kita sa Bureau of Customs, sa BIR ay kasama na doon sa ano
0: sa National Tax.
3: National Tax Allotment.
0: Hindi na ERA.
3: Hindi na ERA yan, ha.
0: Parang ganun din.
3: Pero 1% ano lang, pinili pa lang yung ano, pero nadagdagan kasi ng content, nadagdagan niya.
0: Saka yung pag-ooperate kasi ng mga ganito mga bahay pag-asa, masyado maselan to. Hindi to basta-basta, nilagay mo lang diyan. Ano yun?
3: May tamang tao din yan.
0: May tamang tao. Dapat nga, mayroon dyan psychologist.
3: Yun!
0: O meron dyan doktor. Kasi
3: kaya nga.
0: Lalo na kung yung mga sangkot sa mga illegal drugs.
3: Oo.
0: Hindi yun basta, kung lalo sa mga tinatawag nalang withdrawal syndrome na. Yung siyempre, pababa na yung, kumbaga, yung tama ang tawag.
3: Yun ang alam ko. Balay silangan naman
0: balay
3: yun
0: silangan.
3: Doon sa mga drugs.
0: Pero,
3: ito yung mga ano to eh, mga naaabuso.
0: Yung bahay silangan. Yung mga naabuso, yung mga nasasangkot sa mga heinous crime. Yung mga medyo mabibigat na kaso. Kahit nga, sabi kong 15 pata, 15 to 18 to eh.
3: Hindi pala naabuso mga nang-aabuso, mga makukulit na mga kabataan.
0: Itong sabi nito kasi pumutok nga dahil nga dun sa nangyari sa Tacloban. Ano? Pero prior to that, may mga nangyayari na.
3: Kaya
0: lang siyempre hindi naha-highlights. Kasi ito medyo, yung sa Tacloban talagang lahat nagulat eh.
3: Mm-hmm.
0: O parang ano lang, ha? Parang namamaril lang kung sa kagubatan, parang namamaril ka lang ng mga hayop.
3: Oo, kaya nga eh. Kaya... Ito, matindi yung ano ngayon, ha? Yung mga paghihigpit sa mga school. Sa Siksika National High School, start na yan sa Monday. Nag-attend ako ng PTA meeting kahapon eh.
0: Ako rin, meron.
3: PTA meeting.
0: Ganun daw. Wala eh, may direktiba. Hindi lang po galing sa City DepEd, hindi lang galing sa Provincial DepEd, mismong national.
3: Sa Santa Monica, ito, pinicturan ko yung pinakita sa akin ni Principal ng Siksikan. Sabi niya, ito nakaraaraw lang pala ha. Ito.
0: Bernes,
3: kulay blue na ano.
0: Meron, pellet gun.
3: Pellet gun, kulay blue, tsaka parang cutter ito.
0: Yung cutter, minsan kasi ginagamit niya sa skin, yung paper cutter. Yung paper cutter yan.
3: Parang kalawangin na eh.
0: Yun lang.
3: Kalawangin na ito na ano eh.
0: Armas.
3: Parang eh, kutsilyo nga eh.
0: Kutsilyo ba?
3: Kutsilyo. Parang ano eh. Hindi na cutter yan eh.
0: Hindi. Cutter pa rin siya.
3: Cutter pa rin siya.
0: Kaya nilagyan ng matinding handle.
3: Iba yung cutter na yung
0: paper
3: normal
0: cutter.
3: Na paper cutter. Diba ito? Cutter pa rin.
0: Pero ginawa na ng matibay na handle.
3: Pinimprovise na.
0: Nakumpis ka yan doon?
3: Nakumpis ka sa Santa Monica naman ito. Santa Monica. Kasi yung mga principal, may mga GC yan, di ba? Sabi sa akin, katabi ko sa principal kahapon, sabi niya, Mike, ito, nakuha ito sa Santa Monica. Santa Monica ako ng araw.
0: Yan. Bernes,
3: Last year naman, sa Siksikan.
0: Meron din.
3: Ito talaga.
0: Yan ba yan?
3: Last year, ito yung nakuha last year.
0: Hindi ba yun na dampot? Iba yun?
3: Iba ito, nakuha ito sa grade 10.
0: Sa grade 10?
3: Ito naman ay...
0: Baltic?
3: Hindi, ano siya, yung airsoft.
0: Airsoft.
3: Airsoft. Pero
0: masakit pa rin yan.
3: Caliber 45 na
0: airsoft. Pero ngayon yan, kinukuha na lang ng lisensya yan. Airsoft gun. Dapat meron na silang permit yan.
3: Ito, hindi ba ito airsoft? Pellet gun lang talaga.
0: Pellet gun yan.
3: Ito sa Santa Monica, pellet gun.
0: Pero bawal pa rin.
3: Bawal pa rin.
0: Replica, bawal pa rin.
3: Kaya nga.
0: Kasi, siyempre, kung may dala ka niya, nakakaiba nga naman.
3: So, na-explain doon ng sa PTA meeting, hindi rin basta may mga
0: procedure.
3: Bago ka dalahin sa bahay pag-asa, may mga procedure. Mga kung ano violation mo.
0: Yung mga ganyan, yung ayan, katulad, nagbibit-bit ng replica, ano lang naman yan. Yung reprimand, kakausapin magulang, bakit na ito, mayroong ganun. Kaya yung panawagan din ng ating mga opisyal, yun din pong talagang paggabay ng mga magulang.
3: Yan, talaga, ininsist siya kahapon. Ito yung mga prohibited items, ha? Firearms, daggers.
0: Sundang, itak. Kutsilyo pala. Kutsilyo.
3: Brass knuckles. Yung
0: pitsakurno.
3: Siyempre, yung explosive, pampasabog. Hazardous chemicals.
0: Ano yun? Yung mga... peppermint spray.
3: Yung
0: tear gas.
3: Tear gas. Tapos nabanggit ka sa akin ni Principal kahapon, yung asido. Kasi pwedeng
0: isaboy.
3: Isaboy sa mga yun eh. Tsaka yung illegal substance, yan ha?
0: Siyempre.
3: Note, shall be addressed under the management protocols of children at risk. Yun pala yun. Yan, direct.
0: I-address ka agad yan.
3: Kaya nga.
0: Kapag na may nakumpis kang ganyan.
3: Ito naman, hammer, bawal din.
0: Hammer.
3: Razor blades, bawal din. Flammable materials like lighters and vapes. Marami pala kasi mga grade 11, grade 12. Nagbe-vapes?
0: Meron. Pinagbabawal yan.
3: So, bawal yan. Bawal, ha?
0: Pag yan nakumpis ka, may kasamang reprimand yan.
3: Papatawag
0: ang magulang. Yan yung orientation din sa amin kahapon.
3: Kaya nga. San
0: Jose.
3: Yun. Gambling in adult materials.
0: Awareness pala,
3: Gambling in adult materials.
0: Yung baraha. Kung meron kang madyong tea.
3: Yun. Kasi may ano daw, may mga magagaling din daw mag-explain yung mga ano eh. Mga kabataan, ma'am, boring dito, mag-ano na lang kami. Example ng teacher kahapon. Mag-ano na lang kami,
0: Lalaro.
3: Mag-ano, bingo.
0: Bingo?
3: Kasi daw yung bingo, pagka, siyempre, hahanapin mo yung mga...
0: Numero.
3: Gaganda yung iyong paningin. Tapos, lalakas ang iyong pandinig. Tapos may mga palusot ng mga gano'n yung estudyante, ha?
0: Katuwaan man o hindi, yung mga ganong uri, pinagbabawal yan.
3: Bawal yan. Bawal na yan.
0: Lalo na baraha. Pwede lalo na yung pitsa ng manjong.
3: Bawal yun. Bawal.
0: Pinagdala ba nun? Maingay yun.
3: Bawal yun. Ano na lang, Scrabble pwede.
0: Scrabble, okay. Scrabble, walang problema yan. Chess, pwede rin.
3: Pero bakit naboboring yung, kasi yung reason, boring yung mga bata
4: estudyante.
3: Sa estudyante? Ibig sabihin,
4: yung schedule kasi minsan,
3: walang klase.
4: Hindi, yung schedule kasi minsan, mayroon na babakanting oras sila. Mga 30 minutes. Kung ba nagpapalit ng klase. Lalo na yung grade 11 tsaka grade 12. Kasi naglilipat-lipat sila eh.
3: Oh.
4: Parang college style nga.
3: Oh, so may bakante talaga ng time.
4: Oo.
3: Naboboring sila doon.
4: Yung iba kasi bawal ka rin lumabas.
3: Kaya nga.
4: Hindi ka rin palalabasin. Hindi sa loob. Gala ka na ng gala doon, di ba?
3: Oo.
4: Iba, boring. Although may cellphone, pag vacant naman sila, inaalaw naman sila.
3: Mm.
4: Pero kailangan nakasilent or medyo mahina kasi nga nakakaistorbo ka doon sa mga klase. Yung ibang...
3: Speaking of cellphone, yan pala, may panuntunan. Ano pala, pwedeng kumpiskahin.
4: Sa loob.
3: Sa loob pagka ginamit.
4: Lalo na pag during klase.
3: Klase.
4: Hindi allow nung teacher.
3: Yun, kung pwede silang gumamit for educational purposes.
4: Oo, kung, halimbawa, doon sa subject na yon, kinakailangan gumamit ng cellphone, yun, inaalaw yun.
3: Pero papaalam pa sa principal.
4: Oo, unless... na hindi, kumbaga, yung bigla mo nalang ginamit, bawal yun.
3: Bawal yun, bawal.
4: Pansamantala, kumpiskado ka.
3: Ako, payag ako, disiplinahin yung anak. Walang problema sa akin yan, kahit na pa-squatin mo yan sa akin.
4: Yung, minanawagan ng araw eh. Minanawagan na. Ito, sa ibang bahagi po ng ating bansa, ibalik na rin yung ano eh. Yung corporal punishment.
3: Squat, yung mga ganon.
4: Yung mga ano lang, squat. Yung pa... Iskwating ka lang, may libro sa... sa dalawang braso mo.
3: Tapos, pag hindi ka nakarecite, tayo. Diba? Tayo
4: ka. Tayo ka muna dyan sa sulok.
3: Masyado kasi binibaby yung ano ngayon, kaya nagiging matigas ang ulo. Tapos ngayon, papunduhan natin yung bahay pag-asa.
4: Mm.
3: Diba?
4: Ganon din.
3: Ganon din, diba?
4: Oh.
3: Meron tayong bahay pag-asa, pero... ang huwag na natin paabutin pa sa bahay pag-asa. So, problema tayo ng pondo.
4: Ito nga sinasabi. Ito ay sinasabi ng mga... Ito, mga ano na, yung mga... Tawag dito, mga professional na. Mga eksperto, kumbaga. Sa pag-uugali, sa pag-aaral ng pag-uugali ng mga estudyante. Iyon talagang disiplina mula sa bahay.
3: Yun talaga.
4: Yun ang pinakapundasyon.
3: Yun talaga yun. Patikimin kasi yung pagmatigas ang ulo, patikimin.
4: Sa bahay.
3: Sa bahay.
4: Ang sabi ng DSW, pwede mo naman daw pong disiplinahin ang anak mo na mayroong konting palo, pero kailangan wag doon sa fatal area. Sabang fatal, ulo, di ba?
3: Kaya nga.
4: Katawan. Ako napapalo ko rin, anak. Bunso ko lang.
3: Ako, dapayan sa akin sila.
4: Hanger lang katapat. Pero sa pet.
3: Sinturo niya sa akin. Dapa
4: talaga. At saka kontrolado yung ampas. Hindi naman yung todo-todo.
3: Ang problema lang kasi dyan, pag napicture kami ng kapitbahay mo, yung CSWD, talaga naman.
4: Meron kang paliwanag.
3: Kaya...
4: Hindi naman sinasabi lang ng CSWD, hindi mo na pwede saktan ng... Pwede pa naman. Kontrolado lang. Yung bang patitikimin mo lang.
3: Ito katulad niya, no? Tayo mo, huling palo ko.
4: Aray.
3: Huling palo ko ito. Hindi tumanda ako. Bakat eh.
4: May bakat eh. Hanggang ngayon, dala-dala.
3: Hanggang ngayon, dala-dala ko yan.
4: Nakikita mo yan, alala mo.
3: Oo, naalala ko.
4: Siyempre, bakit ka naampas? Kasi,
3: tigas ang ulo
4: eh. Iyon.
3: Iyon ang ano yun.
4: Ako naman, pag nakakita ng sinturon,
3: may trauma ka.
4: Hindi naman trauma.
3: Hindi naman.
4: Ako, alam mo ba kung huli ako nakatikim ng sinturon? High school na ako.
3: High school ka na?
4: High school na ako nun, ha? Nasinturon ako.
3: Parang ate ko, ha?
4: Pero lata,
3: putol-putol
4: eh.
3: Putol-putol yung sinturon ng tatay ko, eh. Balat pa, eh.
4: Ay, balat?
3: Balat pa.
4: Hindi yun, ha? Ako naman, latay lang.
3: Tigas. Pero mabait yung ate ko ngayon.
4: Sabi nga, mga kabay, mga katropa, na mga eksperto, yung pong disiplina sa tahanan, yan po ang pinakapundasyon.
3: Oh.
4: Kung disiplinado po ang bata sa loob ng tahanan, daladala po niya hanggang eskwelahan yan. At isa rin pong malaking salik, yung pong, kumbaga, yung environment na kinalakhan. Marami rin po yan.
3: Yung sa akin, yung hindi naman sa nag-ano, mas disciplinarian yung misis ko. Kaya pag nakita pa lang nila yung pag nagalit yon, pag nakita nila pa lang yung ano, wala pa na dadatpuan ng hanger. Umiiyak na. Pag sinabi ng nagarang, uwi na. Uwi talaga din. Pagka hindi ka umuwi, yari ka.
4: Dati sa amin, ano lang, sipol lang. Pag sipol. Wala ka pa doon ng 10 segundo. Meron ka na. May receive ka na.
3: Ay, sabi ka, Airpods, ano lang? Uno, dos.
4: Aroy.
3: Huwag mo nang pabuti ng tres. Sigurado.
4: Meron na.
3: Oo.
4: Pero kita nyo ba po, mga kabayan, mga katropa, ito nga sinasabi, yung pong batas na nagsasabi na pinoprotektahan yung ating pong mga kabataan, okay po yun. Pero dapat meron pong ano rin, konsiderasyon. Especially kapag nagsasagawa na po ng disciplinary o pagdidisiplina yung ating pong mga magulang sa ngayon.
3: Eh dati nga sabi may lumilipad na ano eh na choke tsaka ng ano eh eraser. Buti na kayo ko yung kasayong kaklase ko.
4: Ikaw tinaman.
3: Hindi yung isa pang kaklase no tumasawsam.
4: Ako choke.
3: Choke.
4: Pero hindi ako yung pakay.
3: Oh, iba.
4: Ako lang tinaman.
3: Pero wala mang nagagalit no.
4: Wala. Yan naman ay parte ng ano lang.
3: Eh pag hindi ka nakabasa.
4: Hindi kasi yung
3: concentration.
4: Konsentrasyon ng mga bata doon sa tinuturo ng mga teacher.
3: Ngayon, takot na yung mga teacher.
4: Balikat na.
3: Ay, kasi siyempre, anuhin mo lang, sabi, kahit
4: nga verbal,
3: hindi
4: mo pwedeng bulyawan.
3: Hindi pwede.
4: Aamuin mo.
3: Aamuin mo talaga. Hindi katulad noon, talagang pagka...
4: Pag tumaas ang boses ni sir.
3: Iyari na.
4: Sabay hampas ng stick sa blackboard. Ayawang ko lang.
3: Ngayon, pag may nagayang, sabi, ay, natruma yung anak ko. Leche.
4: Natrauma po kasi sa pag-uugali ng teacher nila. Bakit? Anong ginawa? Hampas daw po ng hampas ang stick sa blackboard. Wow.
3: Ay, ang ingay nyo eh.
4: Wala, hindi kayo nakakonsentrasyon sa pasen tinuturo sa inyo. Bulungan kayo ng bulungan dyan. Yung iba, gumagalit.
3: Lalo na yung mga sa likuran.
4: Eh ako, sa gitna ako eh.
3: Ako din ka eh, sa parang third row
4: kasi
3: ako
4: kasi ano
3: eh. Salvatos, malayo ka, sa likuran ka.
4: Hindi naman kami alphabetical noon.
3: Hindi alphabetical, kami alphabetical eh.
4: Hindi, kaya sa gitna ako.
3: Kaya ako...
4: Tsaka ano noon, alternate. Lalaki, babae, lalaki, babae, lalaki.
3: Ay, gano'n. Sabi, alphabetical eh. Yan, kaya pati cleaners ko, forever Tuesday. Lagi ako Tuesday.
4: Ay, sa cleaners, Bernes ako.
3: Bernes ka.
4: Doon kami alphabetical. Naka, mga kabayan, mga katropa, yan nga po, ha? Laging sinasabi ng mga eksperto, ha? Ang disiplina po sa loob ng tahanan ang pinakapundasyon ng lahat. Para ho, kahit sa mapuntahan niyo pong mga anak, ha? Kung disiplinado po yan, disiplinado po yan. Wala pong mangyayaring pananakit, wala pong mangyayaring pambubuli. Walang mambubuli
3: yan, kung disiplinado. Speaking of, ano pala ha, yung sa, may mga estudyante palang training, parang 20 yan sa Siksikan National High School, pero nag-transferin tato, 70 na lang. Matrainin sila para i-handle yung mga cases ng ganyan. Halaw, yung may problema yung estudyante. Siyempre, hindi makasabi sa teacher, sa parents.
4: So, kabataan sa makabataan?
3: Oo, mayroon palang may yung Philippine Medical Mental Health Association. Tapos
4: nagpa-training.
3: Nagpa-training, pati itong ating mga, I think, City Health.
4: Mm-hmm.
3: So, mayroon kami doon sa Siksika National High School.
4: Mga
3: estudyante na equipped na may problema yung
4: kapwa-estudyante,
3: pwedeng yun.
4: Pwede yung kausapin.
3: On the process.
4: Okay, maganda yun ah.
3: Maganda. Hindi ko alam kung sa Siksika lang o pati sa iba pang mga school.
4: Walang nabanggit sa amin doon sa ano.
3: Siyempre, minsan, yung bata sa bata,
4: mas komportable na makausap kaysa guro. Lalo na kasi ang mga babaeng estudyante okay lang. Lumalapit yan sa mga guro. Pero yung mga kalalakihan minsan siyempre ma-pride yan, alam mo naman.
3: Kaya na.
4: Diba? Ang magiging output niyan kapwa niya ring lalaki.
3: Pero ako kung may problema ako estudyante, magsabi ako kay ma'am. Ang ganda ni ma'am eh.
4: Iba naman sa iyo eh.
3: Sabi ko sa anak ko eh, pag ayaw mo magpasok, ako magpasok ka.
4: Eh, dako! Say!
3: Joke lang.
4: 32 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Samantala sa iba pang balita, mahaba-habang container van ng Gentex sa tapat ng kanilang cold storage na nagdudulot na matinding traffic at abala sa mga motorista at estudyante sa barangay San Jose dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Barangay Kapitan Jennifer Dodge Trinidad, ilang beses na ang pinakiusapan ng barangay ang pamunuan ng kumpanya na huwag gamitin ang naturang lugar bilang paradahan ng mga trailer truck. Ngunit hindi umano ito nasusunod. Babala ng opisyal, ipapatawag ang manager ng kumpanya at kung magpapatuloy ang paglabag, isanggunin na ito sa City Traffic Management Office upang mapatawan ang kaukulang aksyon at tiket.
6: Ilang bisis na namin na napuntahan kaloy dahil nga dyan sa reklamo. Pero napag-usap kami noon before nung sama ni yung manager nila na hindi dapat yung mahabang mga truck yung mga container van yung gagamitin kasi lumalabas na talaga yung so. So sabi nila, sabi nga nila sa amin ay hindi nila tatagalin yung container van. Yun yung pinag-usapan namin.
5: Hindi, ito kapapadala lang sa akin mga 3 days ago eh. So ibig sabihin, yung manager niya nun, Gentec na yan. Ano yung Lintec? Ano kap?
6: Gentec.
5: Ah, Gentec, hindi Lintec. Gentec.
6: Mas maganda ipatawag namin yung manager at kung ano yung pwedeng action na gawin.
3: Yan po ang tinig ni Kapitan Jennifer Dodge Trinidad ng Barangay San Jose tungkol sa Gentec pala. Hindi Lintec. Gentec. Si Kaluwi kasi.
4: Hindi kasi yung pagkakarinig niya.
3: At yan ang balita natin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
4: Balitas Umaga. Yung butika nandiyan sa may Lumboy Street yan eh. Lumboy? Unahan lang ng high school yan, katropang Maika.
3: Ayan ba yung...
4: Yung cold storage?
3: Cold storage?
4: Ang problema lang kasi masyadong dikit sa main road ng Lumboy Street.
3: Gentec pala yun. Parang,
4: Gentec, ha?
3: Gentec.
4: Hindi po, ano.
3: Parang, hindi naman... Tama yung kung sobra na yung ano.
4: Ano lalaki yung trailer? Pag nagbabaking sila, siyempre, yung kalsada gagamitin nila eh. Ay, yung main road. So, nababalam yung daloy ng trapiko. Ang masaklap lang, itong panahon ng pasukan, ay nakapag-deliver sila lang, minsan alas 8 pala ng umaga, may delivery na. Papasok yung mga sidyante.
3: Ayun lang.
4: At saka yung mga nanggagaling doon sa looban ng Lumboy Street na dyan lumalabas, naaabala. Yung oras na inilaan nila sa biyahe nila, nadadagdagan. Siyempre, pagdating doon, late na. Ikaw ba namang haba-haba ng trailer truck, dyan mo ibabalantra sa main road.
3: Yan. Dapat meron silang, alam nilang pasukan eh. May high school dyan, alam nilang ano eh. Dapat
4: baglaan
3: may
4: ng oras.
3: Time.
4: Oo. Bawal muna kayong mag...
3: Sa may gilid doon, parang may parking doon eh.
4: Maliit pa rin
3: maliit.
4: Kung... ilang kumpanya yung nagbubodega dyan eh. Mga frozen foods, karamihan dyan.
3: Mga processed foods. Nandyan yung paborito nating hotdog eh.
4: Sila, nag-arkilala lang naman. Nag-arkilala lang naman sila doon. Hindi naman sila
3: yung may-ari. Saka sa Virginia, maliliit lang yung ano nila, truck nila.
4: Okay lang yung mga maliliit na truck. Pero yung container, siyempre, galing kami nila. Dyan babagsak sa ano lang. Okay lang.
3: Ang dami dyan na gano'n. Ang dami dyan na iba-ibang kumpanya eh.
4: Iba-iba.
3: Iba-iba
4: mga frozen ano, frozen products. Mga processed food.
3: Hirap nga dyan, misa, di ba, pagka pumapasyal tayo doon. Hirap nga mag-park tayo doon.
4: Mahirap. Ngayon, doon sa ano naman, sa parte ng barangay, ilang beses na rin nilang nakausap. Ilang beses na rin silang binabaliwala. Mainam ito, mabisita ng obo.
3: Dapat kasi ganito yan eh.
4: Mabisita ng BPLO.
3: Dapat ako kung ako sa UBO, ako sa city government, yung mga cold storage...
4: Alisin na sa residential.
3: Hindi naman, bigyan ng halimbawa ba, agwat doon sa kalsada. Huwag doon sa...
4: Gilid mismo.
3: Sa gilid mismo ng kalsada yung building nila kasi... Ilang metro lang eh. Siyempre, kung
4: kalsada na.
3: Cold storage siya, marami ang
4: truck
3: dyan na paparada. So, dapat hindi kayo pumayag na, boss, tiyatras nyo yan doon yung...
4: Isagad nyo, sa likod nyo.
3: Sa likod ninyo. Bigyan nyo ng ano, ilan ba yan yung...
4: Space sa harapan.
3: Space. O na makakamaneuver yung sasakyan.
4: Yan.
3: O na yung mahabang... Trailer. Makakano, di ba?
4: Na hindi kayo makakasagabal doon sa main road.
3: Dapat hindi nyo pinayagan yung ganyan kalapit sa ano sa kalsada, main road, sa main road, di ba? Yan, may problema din sa atin minsan dyan sa ubo eh.
4: Wala diba? Lang, basta meron ng permito, okay na.
3: Dapat titingnan nyo din na ito ba, makakasagabal ba sa ano? Alam nyo na, cold storage yan eh. Maraming kumpanya yung ano at mga mahahabang truck yung ano dyan eh. Dapat ganun. Sa susunod ha? Sa
4: pag-green nyo.
3: Oo.
4: Bipilo, baka pwedeng mabisuhan nito. Di ba? Okay. Pwede naman yun, di ba?
3: Oo. Bipilo.
4: Pwede sila.
3: Pwede silang ma...
4: Doon sa Ubo kasi, ito yung...
3: Building permit.
4: Magpapatayo pa lang.
3: Papatayo pa lang. Pero kaya nga, pag binigyan mo ng building permit...
4: Doon na yan.
3: Siyempre, dyan ka... Ano, pero kung doon pa lang sa pag-issue ng building permit...
4: I-inspection mo na.
3: Ay, boss, hindi kami magbigay ng building permit. Masyado kang malapit sa...
4: Kalsada.
3: Sa kalsada, cold storage ka. So, pag yung ano dyan, dapat may malawak ka na espasyo.
4: Sa loob ng ano mo, sa property mo.
3: Sa property mo. Kung yung building mo, i-atraso pa doon
4: sagad
3: yung ano mo.
4: Sagad mo na sa likod.
3: Kasi dyan nag-uumpisa yung, sa building permit, dyan nag-uumpisa yung ano eh, negosyo.
4: Negosyo.
3: Siyempre, magtatayo ka ng negosyo mo, ano unang himong ano, building, di ba?
4: Building.
3: Kung pinayagan mo kagad dyan,
4: ilan? Ay, yun na yun.
3: Doon na talaga siya.
4: Hindi na maalis yun.
3: Oo. With all your respect sa, ano, sa mga taga-Ubo, kayo yung first, ano eh, kumaga first step na para maitayo yung isang negosyo.
4: Sa kanila.
3: Oo, siyempre, magtayo ng building. So kung doon pa lang, sa level nyo pa lang,
4: na-inspect na.
3: Maano na natin kagad.
4: Napuna na kagad.
3: Oo, na busing, hindi po pwede dito magtayo ng building.
4: Isipin nyo na lang.
3: Doon na lang banda. Hindi kami magbigay ng building permit pagka dito kayo magtayo.
4: Yung malapit masyado sa kalsada.
3: Oo, malapit masyado sa kalsada. Dapat ganun. Sana lang.
4: Yung ano, hindi lang po natin sinisingle out yan dyan sa may Gentech, ha?
3: Lahat
4: ito. May mga area pa rin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, may mga bodega. Although naka-gate, ha? Although naka-bakod, pero yung timpang pag nagdi-deliver na rin.
3: Masikip
4: na rin sa loob. Bumabalandar pa rin doon sa main road.
3: Yun ang problema natin.
4: Kaya
3: sana pagkagaling doon sa loob,
4: diretso sa loob na sila mag ano.
3: Doon na sila mag-maneuver,
4: para walang abala.
3: Yun.
4: Kasi hindi lang naman po kayong gumagamit ng kalsada. Sige, nako naman, sana sa susunod po, mga sir, mga boss, sa Ubo. Yung mga nag-a-apply po for bodega, inspect sige na kagad, punahin nyo na kagad. Hanggat hindi pa naitatayo, kasi pag natayo na yan, wala na.
3: Pag naisyo mo na ng building permit yan.
4: Magtatayo na yan eh.
3: Tatayo na yan.
4: Sorry ka na.
3: Sorry na. May plano naman yan eh. May ano naman
4: yan. Gano'ng
3: kalayo? Gano'ng saan? Makikita mo na. Bago mo pirmahan yan, engineer. Boss, hindi po pwede dito. Ilang metro dikit lang yan sa dikit mo sa kalsada.
4: Paano karoon ng roadway din eh? Sakot sila.
3: Diba?
4: Meron dapat allowance. Naman talaga.
3: May allowance naman dyan. Diyan sa Gentech, in fairness to them,
4: may allowance.
3: Kaya lang,
4: dikit pa rin.
3: Hindi sapat. Kasi yung, hindi nga makabanyover yung truck eh.
4: Yung
3: trailer. Nang nag-park nga kami dyan eh, pumasyal tayo doon kay Ma'am Jelly. Hirap na hirap kaming,
4: Lumusot.
3: Mag-park eh.
4: Kasi nga, andun sila. Yung kanilang malalaking truck, andun na sa gilid. Wala na nga sidewalk eh.
3: Tsaka pag kukuha ka ng products doon, mga pipila ka doon, mahirap.
4: Masyadong maliit siya.
3: Masyadong maliit yung espasyo.
4: Masyadong maiksi pala.
3: Para sa kanyang negosyo.
4: Iyan. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, 41 minutos makalipas po ang alas 6 ng umaga. Iba pa rin pang balitang lokal. Magpapatawag na po ng Committee Hearing ang Committee on Health sa Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Board Member Winston Arsaga, kugnay ng reklamo sa isang padre pamilya sa pagkasawi ng kanyang misis at sanggol matapos dalhin sa Rojas Medical Hospital. Inaasahang sasagawa ang pagdinig sa Hulyo 1 kung saan ipapatawag ang pamunuan ng ospital upang magpaliwanag sa insidente. Matatandaan na una ng iginiit ng LG Rojas na wala itong naging kapabayaan at sinabing nagkaroon ng pagkaantala sa paglipat ng pasyente sa Puerto Princesa.
5: Hello, sir. Magandang umaga po.
9: Hello po, sir. Magandang umaga po.
5: July 1, 10:30, may case conference na ipinatawag si board member Winston, no? No, kasama yung Committee on Health at yung iba pa mga board member. Kailangan pumunta ka sa puerto, sasamahan ka namin doon para maimbestigahan itong pangyayaring ito na nangyari sa pamilya mo.
9: Sige po, sir. Sa July 1 po, sir.
5: July 1, oo. Mamaya off the air, bibigyan kita ng instruction kung anong gagawin mo.
4: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni Ginoong Martisano. Yung pong lumapit sa XFM, kaugnay sa kanya po naging problema sa pagkakasawi ng kanya pong misis at sanggol. Matapos si Manong sinasabi nitong merong kapabayaan di Bono, ang pamunuan ng Rojas Medical Hospital.
10: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Sana na, no, na-autopsy sana. Para malaman natin kung kasi yung problema daw UTI.
4: Sabi.
3: UTI lang. Tapos pinainom ng mga gamot. Pero makikita kasi yan sa ano eh. Sa...
4: O doon, so sa reseta kasi. Naitago naman yan.
3: Oo, pero kung sa pagka-inotopsy mo, makikita talaga kung yung gamot ba yun ang anong cost nung
4: death
3: o pagkamatay. So maganda sana para matibay. Halimbawa lang, sa investigasyon kasi, o kaya para mapatunayan mong ano, na mayroon talagang malpractice.
4: Something,
3: Para mabigat kasi kung although mabigat yung negligence, pero yung malpractice yun ang mas mabigat.
4: Mas mabigat yun.
3: Kapag yung gamot na ibinigay mo mali. Ay mali, di ba? O kaya may nakaalam mo namang buntis, tapos binigyan mo ng ano?
4: Nang hindi angkop.
3: O, nang hindi angkop. Na
4: gamot.
3: Para sa akin, sana ma-autopsy. Para ma...
4: Problema ka na, naibibing na wata eh.
3: Ayun lang. Oh. Para once and for all, sana ma-ano eh.
4: Pero ano may, tingin natin, sa July 1 po, na ito'y matapos nga pong idulog ng XFMK board member Winston. Although hindi po siya yung
3: Committee on Health.
4: Oo, ang committee chair si board member Marvic Rojas. Nung time na ating tinatawagan ay medyo busy lang, abala. Pero sa pamamagitan ni board Winston, kasi first district sa kopya ito, constituent niya.
3: Board member from the north.
4: Yan, board win. Winston Arsaga. Isa na rin po ang makikipag-coordinate kay board member Marvic Rojas. Kaya ang schedule na po ay July 1. So, antabay po tayo dyan, mga kabay, mga katropa, ha?
10: Express! Balita sa umaga!
3: Samantala sa iba pa ang balita, tinutulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng kanyang mga lumang statement of assets, liabilities and net worth bago siya maupo sa pwesto noong 2022 bilang ebidensya sa impeachment proceedings. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasad na tanging ang mga aligasyong naganap habang nasa isang impeachable na posisyon ang maaaring maging batayan ng impeachment. Samantala, natapos na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference. Matapos ang limang araw, magmamarka na ng maebidensya. Nakatakdang simula na pormal ang paglilitis sa July 6 at isasagawa ito tuwing Lunes hanggang Merkules.
10: Express! Balita sa umaga!
11: Ayon sa POA, ayon sa BIR, tanging ang merong legislative work, ibig sabihin ng mga senador, no? Mga senador, katropang Louie, na naka-resist ngayon ng Senado. Hindi po pwede, pero depende yan sa rules, no? Hindi natin alam kung nakasaad, pwede bang papayagan ang tanging impeachment court lamang ang makapagsasabi niyan kung pahintulutan bang buksan. Pero handa ang mano silang magbigay komento dahil bahagi yan sa apat na manifestation ng prosecution, yung pagbubukas ng BIR box, pati yung magsalita ng English at Tagalog sa kanilang proper impeachment.
3: Yan po ang tinig ni Sir Silvestre Rambo Labay, ang ating pong correspondent dyan sa XFM Manila sa Senado.
10: Express! Express! Balita!
3: Yan ang balita atin sa inyo ng Vision X Plus sa may kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene at vitamin E Plus. At siasantin, ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Express Balita sa Umaga.
4: Samantala, kinumpirma naman po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BPAR na nakapagtala na po ng mapanganib na red tide sa Puerto Princesa Bay. Ito po ay nakakaapekto naman sa 19 na barangay at nagbunsod na maglabas ang babala laban sa pagkain nga po ng shellfish at alamang mula sa mga apektadong lugar. Ayon po kay BIFA Regional Director Roberto Abrera, umabot na po sa 10,000 cells kada litro ang konsentrasyon ng red tide causing organism na antas na itinuturing na delikado at maaring magdulot ng paralytic shellfish poisoning. Samantala, nananatili naman ligtas sa red tide ang Malampaya Sound at ang Honda Bay. Naglabas naman ang City Agriculture Office ng Local Shellfish Advisory Number 1-2026 na nagbabawal muna sa panguhuli, pagbibenta, pagbiyahe at pagkain ng shellfish at alamang mula sa mga apektadong barangay habang inihintay ang resulta ng laboratory testing ng BIPAR. Ligtas pa rin naman ang kainin ng isda, hipon, pusit, alimango at iba pang aquatic species basta't sariwa, malinis at maayos ang pagkakaluto.
2: 5 o'clock po ay lalabas na ang final test. Yun nga po, we are certain naman na yung procedure na mayroon tayo dyan sa City Agriculture Office. Kasi po, kuwan po yan eh, talagang tuloy-tuloy po yung ating monitoring dyan. Dapat na rin po tayong sumunod. At yan naman po ay talagang scientific yung kuwan natin. At kaya po nakitaan ng ganun karaming yung sales per liter yung kuwan natin. Itong red tide causing organism.
10: Express,
4: mga kabay, mga katropa, yan po ang tinig ni Bureau of Fishery and Aquatic Resources Regional Director Roberto Abrera.
3: Ingat po tayo, ingat ha, ingat.
4: Puerto Princesa Bay.
3: Oh, ito nakapaligid dyan, Siksikan, Erawan, Santa Monica,
4: San Pedro,
3: Tinigiban, Mandaragat, Bagong Sila, Bagong ito sa Bagong
4: San Isidro,
3: Bagong Sila, Bagong Barangay Bagong Pag-asa,
4: Bagong Sila,
3: Bagong Silang, Bagong
4: sa may Sikat, Liberty,
3: Bacabancao, Maying Isda, Los Piminda, Santa Lucia.
4: Yeah. Apektado ha?
3: Apektado. Paikan nun eh. Pagano, Puerto Princesa Bay.
4: Puerto Princesa Bay. Ingat po muna ha mga...
3: Yung Honda Bay, iba din yun.
4: Iba. Dito naman magsisimula sa may... Dito na.
3: Sa may Honda Bay.
4: San Pedro, San Manuel, San Jose.
3: Sa kabilang side dito eh.
4: Sa kabilang side.
3: Kaya pwede doon.
4: Pero ingat pa rin.
3: Tatlo lang palang minomonitor nila. Malampaya Sound.
4: Malampaya, Honda Bay at Puerto Princesa Bay. 50 minutos makalipas ang alas 6.
3: Diretso tayo sa atin po mga live reports. Isa pong pulis itinilalim sa restrictive custody matapos masangkot sa umano'y pananakit sa dalawa turista dyan sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, Bella Mucha!
12: Live report! Isang pulis ang isinilalim sa restrictive custody matapos masangkot sa umano'y insidente ng pananakot sa dalawang turista sa barangay Masagana, El Nido, Palawan, madaling araw ng Sabado, Hunyo 27. Batay sa opisyal na pahayag ng Palawan Police Provincial Office, dakong alas 3:12 ng madaling araw ng personal na magtungo sa impilan ng El Nido Municipal Police Station ang dalawang turista upang iulat ang umano'y insidente. Agad namang rumisponde ang mga pulis sa lugar upang beripikahin ang ulat at magsagawa ng paunang investigasyon. Pagbalik sa himpilan, natagpuan ang sangkot na PNP personnel sa police station barracks kung saan siya ay agad na dinisarmahan at isinailalim sa restrictive custody habang isinasagawa ang masusing investigasyon. Sa kasalukuyan, hindi pa umano nakapagpasya ang mga nagrareklamo kung magsasampa sila ng formal na kaso laban sa nasabing pulis. Tiniyak naman ng Philippine National Police na paiiralin ang due process at magsasampa ng kaukulang kaso depende sa pagiging resulta ng isinagawang investigasyon. Para sa malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News. Express,
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, humigit 100 mga estudyante naman sa Quezon, Palawan. Yun daw pong dumalo sa 2026 Philippine Environment Month Celebration. Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
13: Report. Dumalo kamakailan ang tumatayang nasa 150 na mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa Quezon, Palawan sa inilunsad na 2026 Philippine Environment Month kung saan naging maayos naman at matagumpay na sinagawa ang programa sa Municipal Gymnasium ng munisipyo na pinangunahan ng mga kawani ng Metro Quezon at ng LGU bilang bahagi ng pagdiriwang ng buwan na kapaligiran. Samantala, ang layunin naman nito ay para patuloy na itaas ang kalaman na ang Quezonian at hikayatin ang mga mamamayan na makibahagi sa mga progresibong hakbang para sa pangangalaga, pagpapanatili at pagpapabuti ng kalikasan at likas na yaman habang ang mga nakilahok ay naasang nagkaroon ng mahalagang kaalaman at aral lalo na sa mga estudyante kaugnay sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran at sa mga adhikain. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietrich Cook.

0: bandang 5:40 PM nakatanggap ito ng impormasyon kaugnay sa pamamaril mula sa isang barangay chairman ng Salang na tinamaan ng bala sa liig na kinilala na si Alias Totoy, 38 years old magsasaka at mula sa kaparehong barangay. Agad namang rumispondi ang Balabac MPS sa lugar upang maberipika ang impormasyon at base sa paunang investigasyon ay sinagawa. Lumabas na may matagal ng alita ng biktima at ang sospek na kinilala si Alias Lando, 40 years old magsasaka. Nagkaroon umano ng mainitang pagtatalo ang dalawa bago pinutukan ng sospek ang biktima na hindi pa natutukoy na barilla. Agad namang isinugod sa ng Imdermo ang biktima sa Brooks Point, Palawan upang malapatan ang agarang lunas habang tumakas naman ang sospek matapos ang insidente. Samantala, kasalukuyang nagsasagawa na ng manhunt operation ng Balabac MPS upang agarang maaresto ang sospek sa krimen. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express,
1: balita sa umaga. Samantala, paghihigpit naman sa mga paaralan, magpapatuloy para matiyak mo no ang kaligtasan ng lahat ng mga estudyante. Katra pa natin sa balita, Gerald Gales.
2: Report. Magpapatuloy ang masusing pag-check sa mga bag at gamit ng mga estudyante na papasok sa mga paaralan sa Puerto Princesa. Ayon sa guro ng Palawan National School, maganda ang feedback sa paghihigpit ng PNS sa mga estudyanteng papasok sa eskwelahan, kaya naman itutuloy nila ito para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Kaya payo nila, agahan ng mga estudyante ang pagpasok para hindi malate sa klase, bagamat kumakain ng ilang minuto ang pagpila ng mga ito papasok sa paaralan. Ginagawa ito ng PNS at ng mga eskwelahan para hindi na mangyari sa Palawan ang nangyari sa Tacloban school shooting incident kung saan 3 ang namatay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May 1/7 mangustin, moringa at antioxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News. Express, Express,
3: Balita sa Umaga. Maraming salamat katropang Gerald. May paglilinaw lang tayo no sa headlines kasi kanina. So hindi po yung kapitan yung ano ha, yung victim ang nakalagay dito sa spot report. According to the report received by Balabac Municipal Police Station at 5:40 PM from the barangay chairman of Salang. So yung report ay nanggaling sa barangay chairman. Oh, yun ang report. At ang report ni kapitan, isang Alias Totoy, 38 years old, bail farmer from the same barangay, sustained a gunshot wound. So si kapitan ang nag-report sa PNP
1: Na may shooting incident.
3: Hindi
1: si kapitan
3: hindi
1: yung biktima.
3: Hindi si kapitan yung biktima. So yun ha, paglilinaw lang po ha, paglilinaw lang ha. Yung headlines kasi natin ay parang si kapitan yung ano,
1: biktima.
3: So hindi po si kapitan ang biktima, si kapitan po ang nag-report sa PNP. Oh, na merong nangyaring shooting incident.
1: Yun.
3: Ang biktima daw dito ay yung 38 years old na isang farmer at yung suspect ay isang farmer din na 40 years old. Yun. So malinaw po ha. Paglilinaw po yan ha. Humingi tayo ng pamanhin kay kapitan dahil doon sa
1: mali headlines.
3: Mali headlines.
1: Na typo siguro to, na typo.
3: Okay, samantala sa iba pang balita. Isa pang gwardiya arestado dahil naman po sa kasong Ako Blasi Business sa bayan ng Coron. Katropa mo sa balita, Sunshine Murano.
4: Report. Naaresto ng mga otoridad ang isang 27-anyos na lalaki na kabilang umano sa top 10 most wanted person ng Coron Municipal Police Station sa isinagawang Joint Anti-Criminality Operation noong Hunyo 26 taong 2026 sa Barangay Poblasyon 1, Coron, Palawan. Ayon sa ulat ng Coron MPS, ang sospek ay isang security guard at residente ng Barangay Buenavista, Coron. Inaresto siya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 163 ng Coron, kaugnay ng dalawang bilang ng Acts of Lasciviousness sa ilalim ng Article 366 ng Revised Penal Code, kaugnay ng Republic Act 7610 na inimyendahan ng Republic Act 11648. May nirekomendang piyansang 200,000 pesos sa bawat

0: kaso para sa pansamantala niyang paglaya matapos maaresto. Ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan, isinailalim sa medical examination sa Coron District Hospital at kasalukuyang nasa kustodiya ng Coron MPS habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso. Samantala, tiniyak ng Coron MPS na ipagpapatuloy nila ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person at iba pang krimen upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Coron. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong pantanggalamig sa katawan at pangmasay sa gabi. Ito ang Santon Plus Oil para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula rito sa bayan ng Coron, Palawan. Sunshine Morano, XFM News.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Uy, magandang ano muna, happy birthday muna kay, ano, kay Sir First Quario.
3: Oy, kay Sir Purge. Happy birthday.
2: Ha?
3: Blow out ka.
2: Kaya naman, sa siksikan, dadayuin kayo mamaya doon.
3: Sa siksikan naman rin ba siya
2: naka? Doon yung sinakatira.
3: Ba talaga naman, ha?
2: Happy birthday ha, First Quario.
3: Yan!
2: Good morning muna kay Ma'am Mary Manzano, nanonood sa atin yung aming BSPO.
3: Aba.
2: Number one BSPO yan sa buong Puerto Princesa, pati na sa cheese.
3: Ah, ganun?
2: Oo. Siya ang number one.
3: So, kailangan, blowout din.
2: Blowout din. At happy anniversary sa Virginia Homeowners Association.
3: Oy, kailan ba yan?
2: Sa 5 pa, pero ngayon yung kanilang parade.
3: Parade?
2: Oh, may parade ngayon.
3: May
2: doon.
3: Mga activity ba?
2: May mga activities. Okay. Yan. So, ang host ngayon ay ang Virginia Project 3 sa pangunguna ni President Mayola.
3: Aba.
2: Yeah. Hahabol ako doon sa parade eh.
3: So, may kain na yan. May chibu ganyan.
2: May chibu ganyan. Sa ano pa?
3: Sa pipe.
2: Sa pipe. Ngayon, parade lang muna.
3: Parade lang muna. Sige. Naka, mga kabayan, mga katropa, alas 7:01 na po ng umaga.
2: Ako, bago baka ba magtampo sa akin, belated happy birthday, Auntie Green.
3: Oy.
2: Hindi ako nakapunta sa birthday mo, Auntie Green, ha? Auntie Green, Luisa, Sophie.
3: May pagkakataon ka na puntahan yun.
2: Kaya nga.
3: Malapit-lapit na yun dun.
2: Kaya nga, Kaya nga, Auntie Green, happy birthday, ha?
3: Mayroon pa bang salad dyan?
2: May pinadala sa akin, yung lettuce.
3: Yun ang ano nga dun, eh. Okay. Yung produkto niya, eh.
2: Produkto niya, eh. Nasasalubog mo ba yun sa City Hall palagi?
3: Ma'am Green, ha?
2: Yeah.
3: Sige, belated po, ha?
2: Belated happy birthday.
3: Ayan. Aka mga kabayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
3: Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
3: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating po nakasama sa bagong Technical Engineer Rene Boy Federico. Si intern na James Naba, makang ilang oras na lang.
2: Sabi ng nanay niya sa akin kahapon sa PTA meeting, kumusta si Jameson, mabait naman ba? Mabait yun. Sabi ko, yung final niya, dapat doon siya mag-technician kay Kaluwi.
3: Subukan. Yan ang kanyang final
2: exam. Dapat bond pa-technician sa Bullseye. Yan ang kanyang final test.
3: Pangalan din po ng buong persa ng XFM Network. Dito sa lalawigan ng Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa, na mayroon pong sasagawang
2: sugod bahay. Ano naman kaya yan?
3: Kaya antabayan lang po ninyo. Lakasan nyo na po mga monitor nyo. Mamaya, ilang minuto na lang. Sa programang Bullseye, ha? Kasama pa rin pa natin si Axel Bond.
2: Yan.
3: Napansin doon. Mga kabayan, mga katropa, kami naman ang ino pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
2: Ako naman po si katropang Mike Escote na duty sa barangay. Kaya mga taga-siksikan, please bear with me. Huwag matigas ang ulo ha. Hanggang mamayang alas 12 ng gabi, ay duty. Relax lang kayo.
3: Yeah. Mga kabayan, mga katropa, maraming salamat at magandang umaga na po, Pilipinas!
1: Express!
4: is the pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
4: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
18: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
20: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
20: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Si halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
25: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Supple Plus Gold.
29: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
20: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
30: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
31: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
32: Santhon Plus Herbal Oil.
33: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
32: Santhon Plus Herbal Oil.
34: Isang pahid lang sa puso.
32: Desminoria.
34: No more.
32: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
5: XFM.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 7:16 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye. Bullseye.
0: Bullseye. Mali yung na-play natin. Kala ko babalita ako eh. Bullseye. Bullseye. Eh, Linggo pala ngayon. Bullseye. Bullseye. Masa inyo pang balaton doon na Bullseye. Linggo, tayo'y nakaupo ha dito sa stasyon sa Bullseye. Tapos si manager naman nasa labas eh, kasi naghahanap na malakas na radyo na naka-XFM sa mga oras na ito dahil mamimigay na naman ng kunting regalo doon sa ating mga kababayan na naka-XFM. Kaya ano pang dapat ninyong gawin? Palaksan nyo na yung radyo para mabilis na mapansin. Ikuto ito sa mga barabarangay. Tinawag na Sugod Bahay, serye ng XFM. Maraming mga ipamimigay. Bagong radyo. May mga spaghetti pack pa. May cash pa. Marami pang ibibigay. Diyan pa yung coffee mug. Konsyal Jerry Aban. Bullseye! Ikam sa balaton doon ng Bullseye. Ngayon po linggo na ito. June 28. Oh. June 28. Sunday. Oh, advance happy birthday pala sa aking nanay bukas. Bullseye! Bullseye! Birthday ng nanay. June 29 bukas. Pati ni Bunso. Sa Dagumboy. Birthday rin bukas. Bullseye! Bullseye! Kakasunod-sunod yan kami. June 29. Ay Bunso, ibang tropang Dagumboy. June 30 sa akin. Tapos July 1 kay Bernard Talupa. Grabing bakbakan. Kaya lang weekdays eh. 7:18 ng umaga. Live sa XFM page. Yung ating pong Bullseye program ngayon. Hindi ko kayo mag-comment dyan. Habang nagpo-programa, binabasa ho natin yan, sinisingit natin yung kung inyong mga pagbate, yung inyong po mga pa-shout. Siyempre, mga nakikinig ngayon sa mga radyo. Morning, magandang umaga sa inyo. Anong ganap linggo eh? Sisimba ha, sisimba. Magbawas ng kasalanan. Alas 7 na lamang sa simbahan ng iba. Iba naman, mas maaga, alas 6 pa lang para mas maraming gagawin at magagawa. Ngayong linggo na ito, madalas ay iba pagkatapos ng simba, diretso yan ha? Palengke. Grocery. Yung iba naman, mamamasyal kasama yung pamilya. Yung iba naman, ito yung bakating araw, babad sa trabaho sa buong isang linggo. Magpapahinga yan. Yung iba naman, maglalaba. Dahil ilang araw rin ho, nawalan tubig, lalo na sa aming sa barangay Bangkaw-Bangkaw, naabot ng 2-3 araw. Pagka madaling araw na magroon ng tubig. Mayroon kasing inayos eh, yung pong water district. Sama sa main line nila yun. Pero ngayon ay balik na uli, normal na uli yung taloy ng tubig sa Barangay Bagong Sikat, Barangay Bagong Sila, Barangay Bangkaw-Bangkaw, mga dulong barangay. Sabi nila mga matataas na barangay, hindi, mababa yan. Dulong barangay na lang kasi sila yung huling susupply ng tubig galing sa Irrawan. Huwag na yung term na dulo ha, ay mataas ha, mababa yan. Mahain nga yung mga lugar na yan eh. Dulong barangay na nasusuplayan ng tubig ng water business. Okay na, ayos na. Pwede na maglaba. Shoutout muna ha. Kay Pong Ryan Magbanwa. Shoutout idol sa barangay Abarwan. Ganding kay Johnny Gabonillas Jr. ay senior.
3: Bullseye.
0: Good morning, sir. Watching from Purok, Buhanginan, San Manuel.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, mapuntik na kami mapunta dyan ni manager nung nakaraan eh, sa Purok, Buhanginan.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Johnny, standby ha.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Dyan sa area mo.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Tristan Watt Gulay. Good morning ka, Gerald. Good morning.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Randy Arquiaga. Talaga naman si Taway, oh. Travel ka dyan. Nakita mo naman pinaw. Taway ka talaga, oh. Taway, wala pang tulog. We, okay lang yan, sabi ni Taway. Kasi naman buong araw tulog. Taway, gising ng gising talaga. Hindi pa tapos si Tawi ngayon, oh. Nakaupo pa rin, oh. Pumpugang baso pa rin Tawi, ah. Robert Enriquez, ito po. Sararam, makulimlim. Saan lugar ito? Robert Enriquez. Australia, Sherdan. Yung team mo, eh, huwag mo ipasulid. Alam mo naman, papawis lang. Talaga, oh. Shoutout idol from Nara. Galing kay Jun Taragosa. Sino yung mga pumunta kahapon sa Kagiban? Sino yung mga nagtanim sa Kagiban kahapon? Congratulations, naging party ho kayo ng fiesta yung Kagiban kahapon araw ho ng Sabado. Makasaysayan yung pong inyong pagtatanim na balang araw ay grabe, kagigising lang pala. Kala ko tulog pa eh. Ay ano pa eh, gising na gising pa. Wala pa kagabi. Ay si Tawi ah, maaga na tulog. Maaga na gising. Ay si Tawi. Maaga rin iinom. O ito, sa mga nagtanim kahapon ng punong kahoy. Sa piyesta yung Kagibao, lalo na yung mga kabataan. Yung ibang mga puno, tagal na kasi ito eh, na programa ho ng city government. Noong pa ni dating Mayor Edward Hagi doon, malalaking puno na, papakinabangan na, nakakatulong na. Parte na ho ng inang kalikasan. Tuloy-tuloy po yung programa na yung taon-taon na isinasagawa. Ang ito yung huling pangungunahan ni Mayor Lucilo Bayron, ito pong fiesta yung Kagiban. Sa kanya pong, hindi, meron pa. Kasi 2028 pa ang election. Pero nasa last term kasi, si Mayor Lucilo Bayron. Pero kita natin na talagang taon-taon, kahit na sinong mayor ay sinusuportahan itong programa na ito. Ika 34 na taon na ho na ginagawa ito hong piyesta yung Kagiban. Sama-sama, una, marami sa mga partisipante galing ho sa mga estudyante. Galing din sa iba't ibang sektor, city government, yung mga empleyado ng city government nandyan. Ito yung mga uniform personnel natin, nandyan din po. Tuloy-tuloy yung programa na ito dahil kilala ang Palawan ng Puerto Princesa na talagang seryoso sa pag-protekta ng ating buong kalikasan. Kaya ang ginawa, tanim tayo ng tanim ng mga punong kahoy, tuwing piyesta yung Kagiban. Iba pa yung sa Love Affair with Nature, ito pagtatanim naman ng mga bakawan. Narito po ang naging mensahe ni Mayor Lucilo Bayron sa 34 na piyesta yung Kagiban sa Barangay Muntible kahapon ng umaga.
4: Tandaan natin, mga taga-Puerto Princesa, mga taga-Palawan, mahalaga ang kagubatan. Pinipigilan nito ang soil erosion. Nagiging pananggalang sila sa landslide. Panglaban sa climate change, nakakatulong din siya na madagdagan yung dami ng groundwater natin.
0: Nahagi ho na naging mensahe po ni Mayor Lucilo Bayron. Kahapon doon po sa Laba Alaba Fair, piyesta yung Kagiban. Sa nakakaaliw ito, yung programa na ito. Napakasimple lang kung titignan, di ba? Tatanim lang tayo. Pero balang araw, makikita natin na yayabog. Lalaki yung pong, lalawak yung pong agubata na meron. Yan po sa Barangay Montifle. Tapos yung iba naman puputulin lang. Kamusta kaya? 20 taon na nakalilipas. Kamusta yung itinanim ng ating mga kababayan ng mga panahon na yun? Saan ba nun? Sa Magarawak? Okay pa ba? Baka naman pinagpuputol na. Provincial government, nandoon din po. Isa rin po dito po sa Fiesta ng Kagibaan. Ating iba't-ibang mga barangay officials nandyan din. Civil military operations nandoon din. Sama-sama na nagtanim ng mga puno. Ilang puno kaya lahat ang naitanim kahapon? Mula nang itinayo ang programa, ilang puno na ang naitanim? Para natin doon sa mga pinagpuputol ho, sa mga illegalista, mas marami ba yung naputol o mas marami yung pong naitanim? Anong uri ng mga prutas naman, di ba? Mga langka. Talagang apat na taon lang, tatlong taon lang, pwede na mapapakinabangan mo. Balik kami, magtatanim din sa Muntible. Mga langka rin, hybrid langka. Manager, pwede na ba natin itanim yan? Hinintay pa pala natin yung sumilya na magagaling kay Congressman Hila Costa Jr. 7:28 ng umaga. Tabay ho kayo ha, kasi mamimigay ho ng susugod sa inyo. Si Manager Kaluwi La Rosa, para ho bigyan kayo ng konting regalo, pang-agahan, pambili man na kung ano yan. Kasi mayroong cash, tapos mayroong radyo. Kakatok sa inyo mga tahanan. Mga ngamusta ho sa inyo. Sa ang barangay, stand by. Basta malakas ang inyong monitor ngayong araw na ito, baka kayo yung mapasok at makatok. At pagkatapos nun, maibigay yung mga regalo na dalaho ng kanyang bag. Sabi Balami, good morning ka, Gerald. Good morning. Marco David. Yaton Olya. Good morning. Jenny Bahudin. Good morning ka, Gerald. Good morning. Juan Guerrero Guray Jr. Watching from Nara. Good morning. Bantan Hanairo Jill. Good morning po, Sir Gerald. Good morning. Good morning po ka, Gerald. Pabati naman sa aking biyanan na nagkakape. Si Fieri. Abrugar. Si Aaron, yung pinakasikat na motor shop dyan sa may Manalo Street, pinakamalaking shop. Si Kuya Aaron, o kaya PSR Aaron. Oh, yung napakalaking pwesto dyan sa Manalo. Okay? Pinakamabilis, pinakamaayos na magserbisyo. Mga kailangan magpa-maintenance ng kanilang mga motor, kanilang mga four-wheel, walang problema. Natanggap niya araw niya. Makamura pa ng mga piyesa niya sa kanya. Dali lang makita yan yung pinakamalaki at mahaba na pwesto, atelier o shop. Motor parts, makikita yan. Boss Idol, good morning sa inyo. Boss Louie, ang bihira, Ed. Ano ba meron dyan, Ed? Baka o, nantayan mo naman ako ang gabi. Yung head ngayon ng gabay, bantay dagat dyan sa Rojas. Talaga naman umiikot ngayon. Daily routine niya yan. Talagang iniikot yung buong baybayin dagat ng Rojas. Araw-araw yan. Oh, napakasipag yan. Boss Ed Agarap. 7:30 po ng umaga. Mga ganap dyan, Ed. Walang apprehension, Ed, ah. Matagal-tagal na. Ba't sinusunod-sunod dyan, Ed? Pusad! May ipakita lang ako. Ito, topic ko ito. Bon, ipakita natin yung multicam. Topic ko ito sa ano, sa servisyong katropa. Pero ang dami nakikinig ngayon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Doon ho sa multicab driver, na papakita ko lang sa inyo yung picture na ito, na-interview ko na yung pumbuntis noong Biyernes. Baka kilala ninyo yung pong multicab na ipapakita ko sa inyo, kulay puti po ito na may combination po ng black. Okay? White, black and white yung pong combination ng multicab na ito. Pakita lang natin itong multicab. Yan. Sir, baka po pwede kang makausap. Mayroong reklamo sa'yo yung pong buntis na binaba mo. Ito maulan, no? Kita mo yung picture. Napicturan po kayo, sir.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Binababa mo yung buntis. Para lang makasakay sa ibang multicab dahil ang sakay mo ay maraming idadaan sa Malbar. Samantalang itong buntis na ito na naunang sumakay sa iyo na tinanong ka pa kung saan ka dadaan, ang sabi mo, Rizal Avenue.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nung nakita at sinakay mo yung po mga estudyante dyan sa Pahara,
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na mas marami ang direksyon mo, Malbar, nagbago na. Kaya nagre-reklamo yung buntis kasi nga naman maulan, pinababa mo para lang isakay sa ibang multicab.
3: Bullseye! Bullseye!
0: So, mayroon akong pangalan sa'yo. Pangalan, binigay na rin sa atin.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Baka po pwede na makausap ka bago pa man ito mapunta ho sa LTA Farm.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Maganda, maayos natin ito.
3: Bullseye! Bullseye!
0: O baka naman sa City Traffic Management Office.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alam mo yung buntis na yun, overdue na yun eh. Nai-stress yun eh, kasi nga naman dapat manganak na.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Galing yun sa City Health, galing ng Barangay San Miguel. Okay, magpapa-check up, kabuana na pero hindi pa lumalabas yung bata, nai-stress na yun.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Simula alas 6 ng umaga, alas 4 na ng hapon nakauwi.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa haba ng pila. Okay, sumakay sa sayo, ibinaba mo maulan, pinalipat mo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nai-stress pa pero in-stress mo palalo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung po pwede, sir, na makausap ka para mapag-usapan at maayos yung pong problema.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Angad lang naman nung pong ale, nung pong ginang, ay wag mo nang ulitin pa doon sa iba. Baka naman merong pang ibang buntis o kaya merong may kapansanan, lalo na senior na pabababain mo, kasagsagan pa ng ulan, eh pangit naman nun para doon sa mga pasahero. Di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi tama yan, Boss G. Banatan mo agad. Ay inaapi, lalo na yung mga taga-bangkaw-bangkaw.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oo naman ka talaga, Boss Edo. Siyempre, mahal natin yan, mga kabarangay ko yan eh. Iba yung trato natin pagka taga-bangkaw-bangkaw.
3: Bullseye!
0: Mahal ko yan.
3: Bullseye!
0: Hindi, hindi. Taga, ikaw talaga.
3: Bullseye!
0: Yung buntis, taga-barangay San Miguel. Alam mo naman tayo, maano tayo, mabilis ma, ano yung puso natin eh, pagka mga ganun, naawa ka. Ikaw, alam mo na yan, di ba? Ganun tayo eh, pagka, maawain tayo eh, Boss Ed.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sino bang hindi maawa? Buntis yun, tapos maulan pa, pababain mo?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Ang sa atin naman, para lang maayos natin, Boss Mike, di ba? Mike Palma.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, batiin ko muna. Na, basta ito ako, sino yung multicab driver na yan, sir? Baka po pwede na makausap ka. Ayusin natin yung problema mo. Wala naman tayo hanggang dito at hindi ka papahiain.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na-i-post ka na ni Ma'am Sandy. Ikaw na lang hinihintay kung po pwede makausap ka.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba? Boss Mike talaga, oh.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Happy birthday muna kay Jesus Quintas, a.k.a. Gords, ng Tanyedo Subdivision sa Barangay Irawan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: More birthdays to come.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pagbati mula ho kay Kagawa Janelle Palma at Palma Family.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Galing din kay Boss Mike Palma na hari ng Balbakwa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na paborito rin ni Ed Agarap.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Balbakwa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, 7:36 po ng umaga.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Babalik po ang Bullseye. Taglit lang po ito.
3: Bullseye. Bullseye.
5: XFM.
6: FM.
7: Sister Pain.
8: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
13: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
15: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
21: Mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
9: X.
6: XFM.
9: FM.
21: Sis the Pain.
25: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sis the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sis the Pain lang ang magbisa.
21: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
27: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: XFM.
9: XFM.
28: Mga katropa, XFM.

0: tayo mga kabulsay. Sa Gerald Gales po. Sa Bulsay ngayon pong linggo. Nakatatapos lang humigop ng napakasarap na kape. Ito pong Santon Plus Coffee Mix. Talagang naman o. Tapos sa hapon naman ang iniinom ko itong Santon Gold Herbal Tea. Sa umaga yung pong kape na Santon, tea naman na Santon pagdating ng hapon. Kailangan natin alagaan yung katawan natin. Ganda na umaga eh, pagka naka-Santon Plus Coffee Mix ka. Marami pa, may iba pang mga produkto yung Santon. Yung Santon Plus Herbal Oil. Itinted, tumurbo, pampihiraw. Binigyan ni Calloway, napunta kay Tinted eh. Kinunting niya yung turbo eh. Awak na ni Tinted yung mahiwagang turbo. At isila. Oo, kagabi. Yung mga produkto na ito, pati yung Santon Plus Herbal Oil, ito ang ganda. Ako naglalaro ng basketball, masakit talaga yung katawan pagkatapos eh. Diba, hindi po pwedeng hindi ka rin maligo sa gabi. Alam nyo, kailang, unahan nyo na kaagad sa pakiramdam na ito. Oh, tanggal yan yung mga pakiramdam mo kasi sasakit yung katawan mo. Papasukin ng lamig yan eh. Pero hindi, pagka pinahiram mo yan ng Santon Plus Herbal Oil, papasukin ng init yan, matatanggal. Kondisyon kinumagahan. Yan ang maganda sa oil ng Santon. Yung mga produkto na yan sa Yes to Health Clinic, pwede nyo pong makita yan. Okay? Pwede nyo mabili yan. Marami yan nakadisplay doon po sa Yes to Health Clinic na matatagpuan dyan po sa Barangay San Manuel. Yung harap ng kain na to, di ba yung kain na to, alam ng marami yan, harap ng kainan yan eh. Oo. Ngayon pagka nandyan na ho kayo, may building dyan sa harapan. Nukinok sa baba, sa taas yung Yes to Health Clinic. Yung sakit ninyo, ipa-check up nyo na rin. Hindi po pwedeng lagi na lang ho na minimaintain yan. Ang sakit, ginagamot. Pinuputol talaga. So, hindi po pwedeng, galing na ako ngayon, babalik na naman next month. Parang pakiramdam mo, kinakailangan magkaroon ng maintenance. Kasi kung hindi, tataas na naman. Aatake na naman yung sakit. Huwag ganun. Tapusin na yan. Gamit po yung alternative. Ha? Baka mawala si ano eh. Si Cap. Ano yun na natin? Baka mawala si Cap. Ipakisabi lang si manager. Manager, okay lang. Baka mawala si Cap Absalon eh. Ay ko lang muna si Kapitan. Absalon umpan. May lakad yun. Unahin muna natin. Okay, sige. Standby, ha? Bullseye! Merong video dito. Galing ito kay Wasalak TV Vlog. Bangka tinamaan ng kidlat. Bullseye! Bullseye! Saan po ito? Sa barangay, sa dagat. Sakop po ng barangay Mangingisda. Okay? Bullseye! Bullseye! Bilis lang, oh. Si Kapitan Absalon Umpad ng barangay Mangingisda yung pong kausapin natin. Bullseye! Bullseye! Okay, Kapitan, magandang umaga po, Kap.
1: Yan, umaga rin sa'yo.
0: Oo, oh, Kap. At sa lahat. Oo, maaga yung tawag ko, Kap. Baka nagpapahinga ka pa, pero salamat sa pagsagot, Kap.
1: Okay lang, wala problema.
0: Okay, sige po. Kap, mayroon daw tinamaan ng kidlat dyan po sa dagat sa kupo ng barangay Mangingisda?
1: Totoo yun. Isang residente rito sa amin, tinamaan kahapon ng kidlat.
0: Okay. Paano bang kwento doon, Kap?
1: Ayon sa ating nabalitaan, dahil hindi pa rin natin nakausap yung ibang mga kanwali. Ang galing ito sa bagong sikat, nagkaroon ito ng pagduloy yata ng meeting ng senior citizen at nang ito umuwi.
0: Ako, opo.
1: Dito sa mag-asawang bato, ito sa pulang bato.
0: Mm.
1: Malapit na dito sa Mangisda. Tinamahan daw ni isang kidlat, kasama nito yung kanyang asawa at sa kanyang apo.
0: Opo, opo. Tatlo po sila sa kanyang bangka.
1: Tatlo sila sa kanyang bangka.
0: Ilan po yung patay?
1: Sa isa yung babae,
0: mm-hmm.
1: Yung si Estrella Malikay.
0: Opo.
1: Oo, tapos yung isa naman ay nasa hospital po raw ngayon.
0: Oo. Yung isa po, yung bata? Yung apo.
1: Wala naman daw damage yung bata, na siyak lang siguro yun.
0: Okay. Yung pong, ibig sabihin mag-asawa po ito na senior citizen?
1: Oo, mag-asawa, senior citizen.
0: Okay. Yung isa po ay nasa, nandyan po sa bahay na nila?
1: Sa hospital pa raw yung
0: Yung lalaki sa ospital, pero yung pong namatay?
1: Kahapon yata parang dinala pa rin yata yan. Hindi pa masyadong kumpirmado ako kung andito ba yung patay na sa bahay nila. Pero malapit na ito dito. Malaman dito na ito sa puro Colonial Hills.
0: Opo. Kap, ano pong pangalan nung pong senior citizen na mag-asawa? Yung pong unay namatay
1: yung,
0: po?
1: Yung babae, Estrella Malikay.
0: Estrella Malikay?
1: Oo, oo. Ang lalaki naman, ang pagkalam ko rin, Bobby. Si Bobby Malikay, oh, yun ang pagkakilala ko sa kanya sa Liberty pa kami.
0: Oo. Ah, taga Liberty po, na nandiyan na rin po na-relocate?
1: Oo, dito na rin sila nakatira ngayon.
0: Sila po mismo, itong si Bobby, na senior citizen siya po yung nagmamaniobra, na nagmamaniho nito pong bangka.
1: Oo, sila. Siya rin talaga ang nagdadala nitong bangka nito.
0: Okay, oo. Sabi niyo nga po, malapit na sana. Ilang metro na lang, pwede na sana ng ano, no?
1: Malapit na to. Malapit na talaga to sa Dongan.
0: Okay. Tumilapon ba sila nung pong tumama yung kidlat?
1: Hindi ko na-akuan yung tumilapon eh. Pero hindi naman siguro tumilapon yun dahil andun pa na yung nakahiga para yung bangka doon sa loob eh.
0: Ah, okay. Nasa loob pa ng bangka, hindi siya yung sabing sa dagat, tapos yung tinalon, kinuha, binalik sa bangka. Di naman, nandoon lang daw po sa loob ng bangka.
1: Wala pa ako masyadong impormasyon doon sa ganung pangyayari na kasi parang hindi rin natin natanong eh.
0: Mabuti hindi po lumubog yung bangka, no?
1: Kasi yun lang maswerte eh, na hindi lumubog dahil sa may bata para masilang kasama.
0: Yun na nga po eh, bago senior pa, di natin masabi yung lakas ng senior kung tatagal yan. Di natin masabi, tapos mayroon pa siyang aalalayan kung sakali man na lumubog. Una, yung asawa niya. Pangalawa, yung pong apo na kasama nila. So, mas mahirap.
1: Totoo yan. Ang ganda naman, na-risk ko kagad ng Coast Guard eh.
0: Nakita nga natin yung video, mabilis po, no? Mayroong substation po yung Coast Guard na nandyan po sa
1: inyo. Meron ito dito sa amin. Yung substation ng Coast Guard naman.
0: Opo.
1: Alat, yung banda ng bato na, yung mag-asawang bato na yun, o tawag minsan nila pulang bato, visible ito sa Coast Guard, sa may Peaceport mismo, visible ito, malapit lang.
0: Tanaw na rin po pala, no? Halimbawa lang na hindi man makatawag kaagad, kahit sila makikita nila, mayroon.
1: Kita.
0: Kita, opo. So, ano po yung po pwede na tulong galing barangay dito po sa mag-asawang senior citizen po, Cap?
1: Sa amin naman dito, lagi naman tayong tumutulong eh. Kahit na hindi sa barangay, personal natin, kung talaga ang kailangan na tumutulong, lalo na yung kung walang kakayanan na i-resolve yung kanila mga problema, nakahanda naman tayo eh, anytime. Basta kailangan naman nila.
0: Mayroon din bang insidente nung mga nagdaang buwan dyan po sa barangay Mangingsda? Ganun din po, nakidlatan?
1: Mayroon daw isang residente, pero hindi yata dito sa laot yata yun eh. Hindi ko lang masyadong ma-recall yun.
0: Ah, okay po. Residente pala ng barangay Mangingsda, pero nasa laot pala yung nangyari. May nabasa lang ako na comment eh. Yun nga nangyari, kidlat. Sige po. Cap, marami pong salamat sa sa pagpapa-interview at pagbibigay ng impormasyon tungkol po dito.
1: Okay lang, sige. Salamat.
0: Ilang taon po pala yung bata, Cap?
1: Hindi ko masyadong, pero balita ko, grade 2 na yun eh.
0: Grade 2? Okay.
1: Oh, grade 2.
0: Sige po, maswerte po na buhay ito. Malungkot lang dahil po nawala yung asawa ni Bobby.
1: Oo nga eh.
0: Okay, sige po. Thank you, Cap. Good morning po.
1: Sige.
0: Condolence po doon sa pamilya po. Malikay, no? Malikay, Cap. Yung video Bullseye. Sige, mamaya na lang ha. Tahan ko ba na si Kalowi? Balikan lang ho natin yung mamaya. Asher Alarcon, good morning ka Gerald. Happy Sunday, Idol. Balikan lang ho natin yan mamaya. Kalowi muna. Jer, good morning. Nasaan ba ngayon ang sugod bahay? Kalawin ngayon, sumusugod daw.
2: Medyo iba pang sumugod natin ngayon.
0: At teka lang, manager, ano lang kami ha, pagandayin lang natin yung signal, saglit lang. Parang nasa bundok ka, manager. Saglit lang. Kailangan natin ang magandang signal ha. Parang Ed, mo nalilipat ka talaga.

0: bigay ng ayuda, no? Dito sa may isang bundok dito sa may bahagi ng Los Bininda. Eh, may mga magkakapitbahay dito pero malalayo yung pagitan nila. Merong isang bahay dito noon at natulungan na natin ito. Napakalakas ng ano niya kahit sa gubat. Katropang Gerard.
1: Oo.
0: Monitor. Ito nga. Hindi ako malayo-layo ng konti. Pero
1: maumaga na. Manager, kanina pagtawag mo sa akin kanina, madilim pa. Nung umakyat ka dyan, ngayon maliwanag na. Nabuta ka na ng liwanag. Kanina madilim pa eh.
0: Oo nga. Medyo may malayo-layo ng konti doon sa... Okay pa ba yung signal natin sa no, sa live?
1: Okay pa. Maganda pa yung signal. Nakikita namin nang lalakad ka.
0: Tapos hindi lang yung nandiyan sa poblasyon, yung tinutulungan natin. Pati na rin yung nandito sa malalayong lugar. Katropang Gerald, no?
1: Yan.
0: Eh lalong mas mahirap yung lugar nila dito sa bundok. Pinasurvey na natin ito kahapon. Sa surveillance din natin, ito malapit na tayo. Lagi dinig ko yung monitor eh. Yung monitor.
1: Malakas?
0: Oo, basta naka-monitor sa atin yan. Kahit sa bundok pa yan, sa poblasyon, eh pupunta natin para mabigyan ng
1: talaga
0: ng ayuda.
1: Yung sa El Nido, sir, nagre-request o yung mga toda, mapasyalan daw ulit sila? El Nido?
0: Papasyalan natin yan.
1: Yan, natin.
0: Papasyalan natin lahat yan.
1: Alhat?
0: Papalikan natin yan.
1: Kasama na ako?
0: Oo, kasi... Ha?
1: Kasama na ako. Yan na.
0: Oo, dito muna tayo sa bundok. Sa El Nido.
1: Hindi, wala. Ito, sa ano pa, dyan pa lang sa Los Biminda.
0: May monitor.
1: Ayan o, naririnig ko na o.
0: Ganda maga po.
1: Morning. Sir, saan nga banda sa Los Biminda yan? Sana sa Los Biminda yan, sir?
0: Dito sa may, ano? Sa may bundok. Monitor na lakas.
1: Aroy, pambira na sa Los Biminda si manager. Mga taga Los Biminda, sugod.
0: Sugod,
1: mga taga Los Bay.
0: Ang lakas ng monitor niya, manit lang ito.
1: Ayan, oh. Good morning.
0: 1 million dito. Ito.
1: Ayan, oh. Ate. Good morning.
0: Ito yung bahay nila, oh. Diyo.
1: Ayan na ba yung nadala mo ng kutsyon dati?
0: Oo, dati. Ayan. Ilasan yung mga anak ko. Halika dito, ate.
1: Grabe, oh. Yung radyo, ayan, oh. Sira na, manager. Sira na yung radyo niya, oh. Yung pihitan. Tignan mo, yung radyo. Sira na.
0: Teka, may niluluto. Dito tayo sa kusina. Ate, niluluto mo.
1: Talaga naman, oh. Ano ba niluluto?
0: Tignan mo.
1: Babe, patingin daw.
0: Sinaing.
1: Luto,
0: sinaing.
1: Talaga naman.
0: Oo.
1: Yung ano, sira na.
0: Oo. May sinaing ka, anong ulam?
1: Yan na.
0: Ito, daing.
1: Daing? Aroy.
0: Dali.
1: Masarap yan, masarap.
0: Ito, si Mama...
2: Mary Ann Gonzalez.
0: Si Mama Mary Ann. Dito, kahit sa bundok. Natitinig mo yung monitor niya?
1: Oo, malakas ang monitor niya.
0: Sa bundok, di ba?
1: Sabi naman yan.
0: Tanungin muna natin na... Ma'am, sinaing. Anong ulam?
2: Daing ko.
1: Daing. Patingin ng daing. Siya na yung daing. Patingin ng daing. Wala. Sinaing, nakita ko.
0: Dito, siya may maliwanag. Ayun ang daing.
1: Patingin ng daing.
2: Binigay lang ng may awa.
1: Oh.
0: Sige, may tatanayin ko sa kanya. Ito yung ulam niya nila, daing. Medyo mabango-bango na nga ito. Oh. Ito, kasapin mo si Ma'am. Oh. Ito ulam niya, daing. Nakita ba ron?
1: Isis, anong pangalan niyo po? Good morning.
2: Mary Ann Gonzalez po.
1: Ma'am Mary Ann Gonzalez. Kamusta po kayo dyan? Medyo malayo sa kabiasnan yung lugar ninyo. Kamusta po yung pamumuhay natin dyan?
2: Medyo mahirap din po. Pero kahit pa paano nakakaraos rin.
1: Ayan, opo. Kasama niyo po ba si Mister? Pamilya?
2: Opo.
1: Ayan. Ano pang hanap buhay ni Mister?
2: Nag-uuling lang po, pambigas-bigas po.
1: Ayan, panguling-uling. Oy, malaki yung mga litsunan dito sa bayan. Litsunan ng manok, baboy, yan ang kailangan, yung uling. So, mabuti ho na dyan kayo, nakakatulong. Ano bang inuuling mo? Mga ano po, malalaking kahoy naman o hindi naman?
2: Maliliit lang po, para pambigas-bigas lang po.
1: Mga kahoy gubat lang ano?
2: Opo.
1: Mga ipil?
2: Hindi po, kahing.
1: Okay, sige. Oh, ano yan?

0: sa taas na yun, pinapakita ni, ayan, sahing ba yan?
1: Opo.
0: Oo, yan yung dagta, no, na pagka inanuan mo, aapoy, tama?
1: Opo, yan po yan.
0: Yan, sahing yan, sahing, alam ko yan, yung sahing, di ba?
1: Opo.
0: Yan, sa... Oo, alam ko yan. Yan, yan,
1: no.
0: Ano po yan, yan yung dain?
2: Ipa pa ba, kasi ganito ang gagawin niya, o ipapatong niya doon sa sinaing yung ano, dain.
0: Ha?
2: Ayan, no?
0: Kala ko ipiprito. Hindi, kala ko ipiprito, kaya ay, ihaw.
2: Wala nga mantika eh.
0: Ihaw, ihaw, oh, ihaw.
2: Oo. Oh, oh. Hindi naman, dahil na nga, ihawin mo pa. Ipapatong ito sa kaldero.
0: Oo. Oh.
2: Ipapatong niya doon sa ibabaw ng sinaya. Kita mo ba dyan?
0: Oo oh, naman, nakita ko, hawak niya. Ayan, nandiyan, no? Oh. Aroy, oh. Sarap naman yan. Ano, may kamatis ba? May kamatis?
2: Paano ano yun? Ano yung daing? Pinatong mo sa...
0: I-steam niya yan. I-steam niya. I-steam, i-steam.
1: Kaya lang gusto kasi matigas ko yung daing kasi medyo mabaho na po.
2: Kamali na? Pero okay pa yung... Makakain pa ba yan?
1: Makakain pa naman po.
2: Ha?
1: Opo, makakain pa rin naman po. Mahirap ng buhay. Siyempre yun po.
0: I-steam yan, i-steam.
2: Parang i-steam dyan. Oo,
0: yan, yan,
2: yan. Pinatong sa ano?
0: At tinutusok?
2: Pinatong sa...
0: Oo, oo, yan.
2: Ayan o. So, yung daing, dito ron, ito yung daing.
0: Talaga?
2: Pinatong niya doon sa sinaing kasi wala silang pambiling mantika. Kaya dyan na lang. Parang i-imitin na lang, Jek.
0: Oo.
2: I-imitin na lang yung daing. Pag nainit na, kukunin na yan. Pakain na sila. Ito yung mga anak ko.
0: Sarap yan. Pagka mayroong bagong at saka kamatis.
2: Upo ka dyan, ate. Upo ka dyan. Upo ka dyan. Oo. O, dito mo na. Tabi tayo, ha. Tabi tayo. Tabi tayo. Tabi tayo. Tabi tayo. Tabi, tabi. Kulong-urong ko. Ito yung mga anak. Nakikita ba dyan? Oo. Ate, nakita namin, kasi sabi mo kanina, walang ano, walang pambiling mantika, kaya yung daing, nilagay mo lang doon sa sinaing.
1: Ito po, ito ibabaw po na sinaing.
2: Ibabaw na sinaing. Sige. Daing. Kailan mo pa, kailan nyo pa ulit yung daing?
1: Nakarang linggo pa po. Ha? Nakarang linggo po. Paghango namin ng uling, binigay ko nung nidiliberan namin.
2: Hindi. Oy! Isang linggong ulam nila, daing, di.
0: Gano'ng linggo? Isang linggo, daing?
2: Oo. Tanungin mo ito. Ano, ate?
1: Pangalawang linggo na po ngayon.
2: Daing
1: po, daing lang po ulam namin.
0: Bakit daing? Bakit daing ng daing?
1: Tanghali, hapon.
0: Wala bang ano dyan?
2: Tanghali, daing.
0: Oo, aroy. Baka ma-high blood naman sila. Baka ma-high blood. Wala naman, oh. Kasi pagka ganun daw, daing ng daing ng daing, nakaka-high blood daw eh. Pero mabuti, hindi naman kayo na high blood, ano?
1: Tawa ng Diyos po, hindi naman po.
0: Bakit naman daing lang ng daing? Wala ka bang ano? Wala,
1: wala
0: kang...
1: po pang bili.
0: Tanim, yung mga gulay-gulay, mga ganun. Malawak.
1: Hindi pa po nabuhay.
0: Ah, wala pa. Okay. Pero may mga tanim naman kayo.
1: Opo, meron na po, pero hindi pa po na piling gulayan kasi bagong sibol pa lang po.
0: Okay, sige. Yung ganyang pamumuhay, normal na, no? Parang maga, makakain lang, tatagos na yan hanggang maghapon. Yun lang, yung ganun lang, yung ulam.
1: Opo, ganun lang po, kasi sa hirap ba naman ang buhay, kailangan itaguyod.
0: Oo, iyan nyo po, mayroong dumating dyan, hindi pa man Pasko, pero yung si Santa Claus nandiyan na.
2: Ito, Jay, talagang medyo...
0: yan ang kailangan tulungan.
2: Ito na naman ang...
0: Diba?
2: Ito, binala na naman tayo dito ng maayos na ng maayos na hangin.
0: Oo.
2: Dahil biruin mo, dalawang linggo na sila ang ulam daing.
0: Yan, oo.
2: Umaga, tanghalian, hapunan. At itong inabot natin, ano ba yun? Last na yun. Last na kain. Last na ulam nyo na yun.
1: Opo, last na po yun.
0: Maroon?
1: Last na yun. Opo, last na po.
0: Paano naman ang paano yung mamaya?
2: Kung hindi kami dumating ngayon, walang tanghalian?
0: Wala na.
1: Wala na po, tanghalian. Yun na lang po. Pinapiatingin po yun. Parang magkasyahan yung tanghalian.
0: Grabe naman yan. Oo, parang nakakaantig yan. Parang ginamit ka, parang ginamit kang instrumento para tumagos yung maghapon nila. Ikaw ang...
2: Hindi naman natin to sinasadya na ano. Pero nakita mo naman, no?
0: Naman.
2: Ito na yung sinugod natin dito sina.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Kung hindi kami dumating, Merian, ano? Wala kang ulam ngayon.
1: Wala po. Wala po. Hatiin po yan ng mga bata para pagkasya po ang tanghalian. Tapos ang hapunan po, wala na po.
2: Ay, ibig sabihin na hati-hatiin yung nilagay mo doon sa ibabaw ng mga kaldero para magkasya mamayang tanghali. So, halimbawa, 5 piraso yun. Bilangin mo nga kung ilang piraso dahil yan. Oh, ilan? Kung 5 piraso yun, ha? 10.
0: Sampo.
2: Sa 11. So kung hatiin mo yun, magiging 22. Pero